0: Eska FM 107 kowe dono nyege tsame 8 tsame kota kwa 13 minute zenge kerma gota am o tsam ki khadarna kota kwa de khate da ke ker kota ko matima ama chan tso tswa kha ateta yesu ye kota kwa ya dzangwe kota kwa kha tghebi na kota kwa tghanya tita go yo kha tghai an kha a ika de ke sim am i ma na ta kha ika de kha tghoro go kwa kha ika de kha tsi go kwa kha ika de kha tsu go kwa kha ika de kha tshetsere kwa kha ika de kha tsi go kwa ika de no na u tsima kha tsiya tri kha tsiya de tsima tsita dima na u tsita kha tsiya tri karta tsidi a tsite go ji tsi kwa tikwa a ba siti ke ji tsuite a go joka nta sho mboro ta kha kombe kha kuma asino nte go iki kunwa tem boroma ama na u hwengo hinte tsamshikino ata tsim boroma a boroji a kwa kuma a nwa kha kuma asino kha borota kuma kwa ngandi boro nki tsuite ta kha kuma kwa kha kuma timo ka kha ha ya kha kha an kha miya kusino e ki tsuite mboroma ama ye u tsidi ye ki kuma ama peradi Hey, okay. Sivinji aki thoroite atano. Niki atano tsana hai thoroite. Taha ata kuma kuveri kareta ha kuma ku. Kwa khatsi imta ma khatsi ite ka khatsi ekeri kuta ha kumna ata ha akum kara ha ha tino ha kuma as. Ta kunu ha chik am am tsi ma ha kekeri kuta ha kumna ha kum sinu. Ha kumnu tienta aki tsi ka ite mu. Jan ma ha kumnu tsu hum ka tiin kwa ite. Tsu eji unwishi iya tek ema unwishi tiyan kwa kuni kuni sena tek ema venu. Amtana ndinga kwa venu ngwemka tama khatsi tikema ngwemka tsi hanya hati baramka tsi hanya hati kumka tsi hanya hati ndundumka tsi hanya hati baramka am baramka tsi kuti kwa hinte amuka khatam no khamna kama na ukona na anu etu sharere u etu wa kushari kare khana ki tu wa himata khat on karade kwa kota kwa ikam aganga kuno khaa khaa tse ikaiti go kha de kwa ta kwa tsetsere kwa kuma ansana kwa muwa ansana kwa tsama ansana kwa undum sina kwa ta kwa dosina kwa go kha kuma didini kha kuma ate ma isiki ncima tsitiri kare na u tidi ya kha tsitiri kare ta na u ta ikara tidi ya kha tsitiri kare ta ti u kwink e ti u tseke e ti u nqaka e no ti u dok e no ti u abasike ti a idi anja ti muwa ansana a go ja kana muwa go no kana te abasike tata shwe mukata ma kha ditangu ma kana shwe etika te ditangu ta tsama kuno atsam te kwe te kwe khono kwe te data kama te tswa tswa te tim am ta kuna mkita khono as de ta shwete na ta khono aka kwe ya kha tlo te kere kota kha kum kha mi a beno am am kita ma kha kha tlo bena go itam aka kha kwe ya kha tlo te kere kota go ne kha tlo ya kha anwa kha tsi ya kanya kota kwa kha ma kha kum a tinta shwe ka ite o khodi anje akoko di musoko musoko tuk oho si tuk oho si ndeta kunya tuk ama tuk oho di ndeta kunya tuk ama tuk oho di ndeta teta ta ko maha kaima ta kono kame ay ay koko di akoko di ye ekoko di a akoko di a ye ekoko di ngita mua ato ne ekoko he ngita ye ekoko di a mua ato am aha kuma tuk maha ta ati no kame oh no kame a ye ekoko tuwa he ngita ngikara an tseo nisang ngiti koko tuwa ha koko tuwa he ye ta ha koko di oke siya kota ya ata ta ko maha keker kukum ha kuma asin kha a khana tui tui kha kwana ta kha akhuro kwa tkhewi na kha tkhanya mwa kwa ta kwa anka go ve gubita kha sinu tiye mkoho ta kha akoho mkufani kara kwa ta kwa mungu oho si asi kunya kwa tink em ano kha kunya kwa a kha kunya kwa tink em a kha te kha te kha akoho te kha te kha barate te kha te kha kumte te kha te kha kabango te kha te kha ndundu te a tsika iko tikwa a basika iko am swe iko tikwa tinta ditango mbwiti guya kwa takwa kekere kwa kom kha kha eka tenta swe te tamakhano am to kunya kwa takwa tswa to tinku kem am a to nge uk eto to am am basika kwa takwa to tinke ma am ka kha to am swe te ma a kho go tswa ke ji a ji tinta swe eka te di kho go tswa ke ji ma a kho go tswa ke ji ta kho kho ji ndeta kunya tsare kwa ha kama chem kho go tswa ji ve to nge u to tota kuna ndeta kunya kare kwa hank ema na kuno ta ko kho jita maha ta ko kho ji aji aswe ko ha mangandi kho ji nku tso kho ji ndeta ndeta ndo chem kho mguiti guya kota kwa muse nte ta kuna ta ko te kunya kai kwa kota kwa te hank eji aji a te kha te kho shikaite T ter mungwa ansen am ditangum am tinta sweet me ditangum gwititi mungwa anakota ko koma ansen ta khunu khamwa ansen tinu tinna gandi ko ho he tin anau kha he kuya ti rikarta na unko namki ti u kuink e he ti u tlek e he ti u nak e he ti u dok e he ti u awasik e he ti kunya tare kota kwa hak e su i he e ti a ata i kate ti ngano akogo he ma akogo musobwe ga di ga korwa go ga kuyeti kwa inkwe khadlo wa havesi te kwa khuna anade ti nganga ndikogo he ngandi kogo he tita mi weti kwa na tinqita akogo sikwa ti kunya kwa akogo sikwa ti gxeqo akogo sikwa ti nqaqo akogo sikwa ti dowa tota ti muwa a senti ma akogo re ti na utware ti beyeri ti mware ti tiya keke ti jiri re ti nguya re ti yeu re ti iyo reti tswaba reti na ti dikhara mu ansina ko kuma ansinti market anko jete ankar ko takwa takon akun karta te ankatin ngoma ehe chem ho heri kareta te chem ko ho shiya ko takwa te abase ko kenja ku ma enu ma akuri ngaji ha kuri ji haji ha khoji haji aji te ankari te uta ko na te ankare khanange usiya ko te hinke nge usiya ko ko takwa te tinte khana krisi ko takwa te hinke krisi ko takwa te tinte numa e kri i hete uhe ma enge u i hete uhe ngie u ti tinu ti koma anakwa ti muwa a ti oka ta kwe di a ti muwa a ti tin onga he e eya ya oroko ya ngie kwa ita huyo anga ya kiti ya kwa tan ti ya tiya ta muwa di kama tamati a kwa nataka nga gube he e kwenye he te di kwa wa te ngita te tata kuki nukha si nga te nga kuki nukuna nukha nga ve nita kheyi mkate kwa mu muwa anakwa koma a ngie kwa rata kwa siti ngie kwa nge usi ti te nge usi ya kha de kha te tan te di keng ama a iya di kai te nge u te anja nge nge u nandeta si okuve nge e kui nandeta si okuveta a kui na a tsam kui siya kwa teta tsam sika kunya tak esu i he e kufani kara kwa khana munu khana oka a iji khana tsam katika ma nge u totore ta ata miya kwa khana nu te kuma agure khana ama esika te kuma ansa kiate na unkwa namka nunata ikara te kuma ansa te kiti nkho khayate ankarike hiyo te kikiri kwa takwa te utaku na ate kum te di takwa di iya akiati ngu mayoro hakiao kwa takwa kwa kwa takwa kluma kwa takwa nata iya kwa takwa nguwa kwa takwa kwa kwa ita kuma anakwa muwa asen ti mare kareta ti muwa asen kwa ti kuma asen kakwa na he ti akhana ankarata ha kuna ti angagwe nge uche nge nkwise show the queen a do the queen a cloud the queen a ana kaya the queen eta te muwa ana kwa te kuma a go venu te uta kwa ngin eji ka teki inya teki anja cha kha kwa te angwa kha kwa hinu hambe ana di tre te muwa te veta te kwa gwana mkha kai kwa ta kha te nga kwa tinto a te nga kwa te ta kho he tswai towe kha queen he ti makasi ya kwa ta kwa na ka ti anja anve ti di ma ta kwa ha ve ngi ki tinde ta ti veta ke he na e ti di ta kwa tinde ta ha ti ngwi ki a ngwi o ngwi ngwi o ti ngwi ha am tsai ngi ti ngwi no am ama ti ki ti ti kwa ngwi ti kwa ti ti kwa ti ha baskorum kano ha ti kwa kha ti he utum ka ha no ti kwa kha ha ti kyarem ka ha no ti kwa kha ha ti sama barate no ti kwa kha ko ka kha am ama ti yo ti ti ta barat ke henga ki ti uta ko na ti akoro kwa ti nga kwa te ko ti munwa hiventa ko ti bori ki koma kuna ti nga ko anja anta ko na hambre kwa ma unka dia ange kwa i ya tsota ma mu hive bori ki ti koma ita gyane ta ti kwa ti akanya kwa ti nga thunu eta ti kwa ko ka ti kama ti ku ya anja na ku je ti tsere kota kwati aba setu ti ku ya hiya te hambe mu wa te kwe ti gyane ta khana aim ke khana tswa khati ti eta hito te kyare sina kota te mu wa asente mangi utir karita no te ukata kwa di iya amu sakya ti ngo mayo wati atakwa ta ti muwa ansen ti tswa nge e i gengwa shi uka no ti tswa ta kha ti twinta iya iya nyu ti di trek ama kai ama ti di tawa no ti di kung ata aba si ata ha kai ti muwa atakwa te kuma akwa go no te tse si ka kha tsubu ago.
1: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
2: Again, in the season 7, Prime again, make a click on the D. Prime again, make a tweet, take you on since I eat them.
3: Coffee at the young wicked clown car, Prime again, make a tweet, take you since I eat miniature, Claddy.
2: Tige, yike, gulita, yike, gulita, chipangi, okay, scholar, hen, okay, so many two high, it is such a great.
3: enoge tige tago ge enoge mali
2: mas ni chu o ango jela ngang
3: ke xkfm tengwa wa pamike ngumeng aiwa

Maswandwa angcada ke xeya mbajamte aqonta bami daqaya mingxula mawaxeya mbaxe umuntu mcosha dabinde yaxe umuntu mcosha damthonxe umuntu mcosha daqaya maxeya mingxula kawa govathele yakata ngakigqiqe khangenqobe kake amqonthali wa maswandwa make xe wa story andawa konka cwatusha xeuka cwasha kawaxe atato kakwindwa dage miyewo kawumo kwisa ampasha mtiqala kamucoxe ngamatanela yonga micwata mimoni onqhuqhumi cwa wa

Exka FM 107 kowet ono nyekhe tsametse ska 8 tsama go takwa nyekhe 40 minute dzenge karama go tam am awesome ke ajite twa go tateta kung tswa dzite anka ke nce e tsam dzikite nngwa ke a chim karaga e kara venu chim tle anu chim ha anu chim do anu chim abasi a nata muwa ai guma eh chim e henu chim tle henu chim na henu chim do henu chim abasi nata hi kwa ai gun makimu gun manse mu manse ai gun makuri ai gun makuri komi gun makuri kame gur karta nai ji ha kuri ji ha ji ha nai ji ha ji a ji ha kama a ti ha di ha mu kota kwa do sino kota ha khandi kuri kwe ha a khamba kuri kwe ha a khanki wa ha a no ha kuya ha a ta aveta ha a sino ha ha eta ha ta aveta ha ha do sino ha ngandi ta ha ha ana ha kesu i ke ka ka ken am si ka ha sino ha o ne ken am ha a ka de ngandi ta no ha di ha a mo a sino kuta o un do msin ha o te ke ha o kle ke no ha o ngak eta di he ngam ha di tre ana ko di kuto ha di tre ata kwa mu ha di kle de kota kwa ngana ko doro kwa abase kota kwa kwenke di i ato ta khunu ha kufani kana ha mu a sino ha mesin ak eite hinta ako na in khanang a kha ak ekam te hinde kurita ako he ise kha tre mu hive kha koma hi tswani sa kha venu kha tsunu koma tama koma hi veta ma kha kha kufani kar kwa ankate kha unde kuri anita ko kuri jim anim oka kha kha ta ko kuri mba kuri dim anim oka kha nya kha nwi ke a kha tin ke a kha ha ke a kha tloe ke a kha di kha tama a sene go da o muwa di kwa kha ta kha di kha nwi ya kha undo sen do ba ve kha te ko khuna a ka sa sene ti dia ti ngandi ta ko te ke kha ti ti ngandi ta ko ihe e ti nwe kunye kota kwa ti ha ti kunye ngandi ta ko kunye hi kunye shika ti kunye kwa ti to avenu ngandi ta ko si kunye kwa ti nte ke shika ti ti to avenu ti kama ka kwa khoro kwa nga go be ga ka tshubu go ti botora na ta kwa te ko te nga te ko ti kana go itata kwa tana ti tana kwa te ko nga te ko sino nwe ke ti mundirera nwera kwa ko to muto tsani tsauni sa tla ya kwinkiti khubi na kota kwa ti aba sia kota kwa ti ana go tsamdzia to tsani tsauni sa Kau ni satu kaya kuingi tu ting tu tak kuno tu ngai itu tu tamato ya aku khawana ya tu ya cawa guhato ya hopara guhata mundir ma rikare jerema rikano nu kamar renui mata kuya te di te kuma he aku wewe sena kota kau arata aje mu kanam kanu khamu a agwe kang kai kang nu kai kang te kuya tama khadi khamu a asen khangam ri kham tsem na kwa khadi kutu kham tsem ri kare ta kwa kwa kha akant ho ita ma kha khadi kutu kwa kwa khangama kwa kha tsantre nga nu khubi ya gu nga be nu khubi ya gu ve akubi ya na khuno na ta kha ngago nde u kona ma kha jaro kwa kwa kha anta shang kwa kwa kha putur na kwa kwa kha kho kwa anta kha tloni na kwa kwa kha nya kwa kwa kha tsanta ma khano kha are an tsedika ni tsam di bara tsam he ri kare ni he a tsam he ri kare ni he cha tsam he ri kare ni he shao tsam da kha ana kwa kwa kha tsanta a kha ana kwa kwa kha tsanta nga nu kha jim khubi ka tsam ya no kubi no khadi kha ken kar ko ta ko min sin sin e ti kyara tin ko kha mundri ke mnum ti ma jere ke ma kyanu nu kam ta ko am ku sha ta ti ma kha o ka twa ti ma ata e kha ka kha no kha boto ta kha kha ma asen di kha ramu asen ti ma boto mu so bo ri kare ta ti na mundri re ti jere re ti kyanu nu kare ti nui re ti mu asen go ma e si ka ti tsuwa ti kesu i ke he ti tsubu kesu i ke he ti mu asen ti di te tai anu ti di jamana tai ti di jaro tai ti di kana tai ti di kunya tai a na ta i ya ti kare ta ti do se na ti kare a ti kunya tai ti kesu i ke he ti do se na ti kare a ti jaro tai ti kesu i ke ti do se na ti kare a ti kana tai ti kesu i ke he ti do se na ti kare ti a avasiatik esu ike he ta angye ti do sena ti tinu ti ki avasinu ti do wa gwere ta nu nganu ti boto siatik esu ike he ti ki avasiagunu aji te utakun in kubu nako kamata kenu te khata kwe te khate te kha gengla tenu khak aungla te khate ti muwa ansena ko kuma ansen ti u gengla ata kunya ko tenu ti ma gengla siya khwata ti ma kaungla siya khwata ti ma kaungla ata te mam kaungla ma ti ma kaungla rare ti di khara dosen ve ti ma kaungla ma rekareta ti koro ti koro ate tsamska ti tsama ansen ti koro sena kwa ko koro ate reta

0: teu tirica roti, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Takami, a coa erna bambu. Ta mau, ta jati ke siki tua. Kadagala mak hamke, gatun tundiga, and Kalegamaka cam, gitin tundiga, kawa koje, gagamaka cam. Dagawisika, kakwa sinka, katunga, gatlega gandigi gang, a gay doti gay, dajim sure. Matisake, makalatula dewe. Did David day ma yes, the make and the cookage or gag chai chachi get it like a quick going. Makinga days are bad dagnutas have da make kwa tari hun a tari ke ko kwa da a tari ko tisa ke ko a da kwa a tu cha chi kan de he chi ke ka kwa a I cha tari ke khang nga di win chi chi ge ga ba ka nda ma si hi pi par mendi ga mai dri mendi ga ba sacha sacha sala jungui a kha tu ma sa da kha chi ge o chi ngui a kha nga sin chi ke sa kwa chwa sa kwa o da kha kha ti sa ju ngi ta ke ka che la ba khu ka ne khu ki ngu ma da ka he sa kha khwa long ge sa ke ka ka ju ngi kha ng chi ka ndo he ga la ma chi tse tse ndo he u li ngu chi he ku ke o da kha sa kha khwa ngu a da kha khwa swa di ka ma ka ka di ka ma chi ta khu ngi ta ka nga wa ga ta khu ngi nga wa ga di khu ngi ba nga ge ya ngwe da ka ka ma swa ke ka se ta pasta da ngwe pasta do se ku ke ge ya ku ka kha ngo ama gege thaka ya ngwa manda chi ge cho da ga cho twa ya ya kha a cho khong a ngo da kha ka la kha kha wa mi kha le ngui ngui ma ta ne ke sing ba ta ne ne ke un a chi ngwa nda to ti kwa chi kwa a ji na bi a ji na bi bi a he nga nga wa ta de ge khong wa ta ta ne chi ge o ma ke u chi la a um chi ku ling chi ma I ne wa ta ta ne ka a ta ta ke Jaku ju dai juku ke go a kunka se kunka kakama. A ti ga kunka noga la se tui kulaka. A toka taka kao. Taka kao a ya naka nuta yang tuna taka tunaka. Ya waga ke naim chuisi taka nuta bama da taka tisatake. Kalama a gunka taka kama jalaka kuima kua kata konde. Kundu e kuiku a tang nubim bata taka nunduaka. Taka katua he mundua kaguta go. Tak. So sigma da ge ta ka tinga se ngo te ka tinga ka ko ma da ta ba ke a a cha la koko ka ka ku ba ku ngo ku ngo nga a ngo a ta se ko kha ba ju nga ka ju ko ke kha bre ke ju nga ku la ta ju nga ngo ku ke wa ka a du to ku da be so chi din ko ta I ka ko ka wa na nga ka kha kha nga ya ngo a kha ta ta ka la ka ya ku wa ngo ta ko mchu si ta ku ke kha ka a ke ku lu ngo ngo ti cha chi ka chi ka ka ko a Taka kaya ka aka acho akulu asapato ta kulu chivisi si ta kaka to aga gawa asapato aga se gala kweme ta kakuwa dawa dichi kaka ta wa kweme mchi ngama ya mwina o ngwak chika kaka ake chika la ta ke tuwa u o chika da chika uwa ya ta chota guma ngwemari kala ta kongre ta ta uwa kwa uwa ya wa situanga ta guma ta ne diwi ta dawa ndoa ke chaji kando chika kake kwenye

0: chikikiki kwanta kichakwe. Chika no maka akulele maka ama ngechika wa wakolo. Kolo yi ndwa yi wa yunga a. Yi yunga ngama mchi yi waka ake. Kumtua angama hushua. Kumtua aka uhu o. Kauti kakaka ngangkabe take kuluta gumkata ngasin. Da swantua kong akalata kunta guta ngakamsiung. Kachin ngakandwa kai dewe. Kakwa dewe kai gesi ngaka kometa kai tuti ya yunga ya. E ya yunga ya kimovande yunga e. Sa taringwa ke kangunta kai sa santua sa nonga cha dam chim chita ngasita sa traka. Jungusi dengu gu kuda cha wangalata kongita uwe ngwa u. Ya to ngwa u ha chika ngwa u. Chika ndwa kankaya kam tani nasa ham dewe ke kaya kakakam kwa. Takawa dewe ke cha chika ngi kudinga chika gande chika kaya. Suke yunga chiku e tote ya ngui ngui chika kawa ya kawa. He nga ya kai ngote ka ngoko ngami dewe makakwa o. Ka ngote kawa kawa ki guwa kwa. Vande ya ke sa chika da chika kake ke kwa nya. Takawa toke cha chika da chika kake kwa. Ata ngwa kwa ima kai. Guma se kha guwa ta. Kase shwa u shwa kumuwa mchinga. Akwe cha chika ndoa. Akwe sin chika da chika kake kwa kuke o. Da ma o da ka gu dibi yi e he yi kai kai ka ta ni tutru su ke chi su ku ke kwa yi ke chi kan di su ku ke o na gu dibi da ka ka police ma pondo da ka gu ka ta te wa ka ke ga ngu musi si ka cha
1: okay dangi dangi dangi dangi mit be ke ka ka ta me ka son da ha Amanda he ibuze che twitwa he gesa kaka kanka panga ka tapole gesinge gang sikola he apanga ge giachi panga kala kang ngole wise se ke kimbir kamak a kama angola me kamak ka kama wa kam ka ka ngachi panga wata dang ka he kam khokha ya khoya ke sk fm ke chang ke khong es ka ebe ke khong e kum ko e ping ngwa kwa sa khong ya ti yo ko e kwa kwa sa ta kang thwa m kha ke ke chi kha ba se te african chi de kha kho kha ya khu ya dang ka ka ke kam kwa kwa ke sa ngwa kwa ke sa khu ya a shung a khu ta kam kha kwa kwa sa khu ka u nga kha chi ka kha u ngu au shung a nga kha kwa sa Da kanga o ha ya ka ta u ga ka ta u ka ne kai cha e cha a chung ti ya ka ta ku a ku le te ma ka ku a ka ka a ta ku a ka m chuan du kan du wa ng ka wa ku ng chung a ku si je ka nga m ka chi kha ba kwa kha ba ga ka e m ka ya na bi bi ya e ta ke go la ng ka wa ju nga chi ka ta ng ng si e ku ke ng gu ya o ju ku ne si ng ku ke sa ku ya mokung ng kare te so aga nga icha chung ka ke chang do gya chu tho akat to acha ta khau ka e he mukha ke duya kun de ke chi khaba kwa ka kam chi te ke gya chung kang he ma ga ka ka ka de ku ka ng ke la chu ka u chu nga a chu ka ka ga ka gi ka ka gi ka hang ka a ka ng be ku ka sang la ke pa pa pa pa pa angam ka takam ke ke gya kundwa si ke ku kham chung ka ngha mo ko si ka ngha mo ko sya khu ya a ka ke chi ka kong du ka ke ka ya kong tam khu yi e wa cha ka o yi wa ngai ka o yi ya ka khu kam si ke ku kam ka wu se chen kan dam ko ku sya ta ka ya mo ko ke sya ka ke a kwa ke du a chi mo ne ke a kong e tong kui ta ka e mkha chi gya ka to si ta ka mkha kwe gya ka to si mkha kuwa ta ka mkha kho ta kuwa sa ka ba ngu nga nga u ka a ka ba u nga sa mam mam chi mkha ke ke du bi tuan ta ka ya kwe ta ka ng ka la nge nga ba ki ka o ta nga ba ki jo ta mkha mkha ke tu tu ke ta ka mkha tu ke mthali mulong sa kwe mulonge sya khwam thali yang khuba chi thwa jo thali yang khuba chi thwa kaw thali yang khuba chi thwa ne chi yen ne kha thali ka wuje chi kandam kha a thota longe sya mamam chi mgundwa tuwa ka ma ohung hi ntwa ka achwa uangule ngui a uangule ngui a u ulongisi a usi athele kando si gati si atakam tingule ma akama ta akakwa ngi akau koi athele ta akuisi athele ta kando si ati kem ohun ulongisi a kuneki kabu ulongisi am thele neki kabu ulongisi thele si akui mamu kagia aka ngwa kangwa tem nga ikwa nga ke kimbira mkwa tesewa Kembiri tese kuwa gamta. Kembiri kuwa metru ke kuwa ke sete Afrika ke kembiri kuwa tam chuke eska tamakai ke kakoma ta kanghe kong chuka wa ke kak ea ka kwe ka o I kwa ke si wise se ta nge kuwa muntua nge kuwa si kwa kanghe kete Wakakanga, I kala kayahun, I glutang kankawa, gonga, gongun, kai cooking umchin. Nasika kuahunka kung nga gonga loka nga umchin, a goo. Ta kagan wang, ya gooke, kadan, ya kank nga trunela. Ta nga, a chan gluta kank ake, kada kwacha, a kuahun kunka, and we a gat a, ta chota ka, kratin we, ya wang, ya gonga lo goo. But as it is, he gone at the gondua, Kaka Gulati, Kaka, you got great Kaluka, you cook it in Takakawa Hasunde. Gondu, you cook it under Kawaha Sunde, Kawa Gongolo, then Nemuko Unka, Negondo Chuaka Gulangandua, that Tulakan, the Chuaka Gulangandua, that dog, I don't want to, that Gugiaka, Kawuza Gakundua. Daga eguyaka gud ndwa ngaka kancang kare daga asan do tok asan do daga asin tok na ke tok na ngadwa ta kholo daga qadya chichi kang khong ka kuke tiya tok kam chi tang khong ka tiya tok ke santa santa aya hm ka asin gon do ka dan do ka ke santa ke ngadwa ka ka nga ya ne ta ke tok a ya kholo ta kre tiya chi daga tiya chi Asing takia coming quack don't gang sand the quick gang quat yang how does it attack cocata mum tea naha si kekaya cake num kankawa ya ga ya cook a goo guka choka chung a cook a goo a gang wakala gaka kuma ya gummy and the umang kakin no kuwakala Ya kwe guka kuya kai. Ta kai ndua ya kakandua ga ke kunga se cha dwa mga ta kalakandua kwa ikwa kawa. Kwa ikwa sa ka kui kui ingwe ka kuke maka ke kenta ingwe ngungwe kwa kakaka. Chipitale ke kule ike o ngungkandu ike kulea chipitale ke kule ike chikwe ke ndua. Te ikunasi nuke gya kundua kaba iya ike gya kundua kula tengwe kukunasi. That's it, Hagin, take a quick good pen, a tea, a window gay. It got cook a hunting, Habu, can't go a good pay, got cook a gua, okay, what it, Hajo. Katayakai, mka, ka ching, which is under Kakulam, ta, take quay, mka gang never, a ye, yehun yiga, kanka at that wamke, to. Ta, mkam, gaka, kaka, kesalatuna, quack, quack down the ring. Katayakai, Kangu Kua, Matika Quatis Amke, Katake, he cock a brickima, he come a cacawa, could a macaque ua, the quack, chanda to cack, cacaca selatuna caca, the cacanjua to cut the cacula, the cacaque candra, a candra to kegia, a gajando cacan to cook a gajuku, a kunda get color, yatagu, mkan had you watching, yatagu. Kakna hejua makata agu kakna guniga amakwe gunitaba atane gagu kata ajo ajo. A ukumba gang takajo angungwa sing kam come a jacob. The guanga cacula. What down do I? Chide, qua mcoje. Sikia jack, qua da coje, qua Ya, ya, get like a gun, it don't got da da. Da atala da da na te a. Da akung a. Da ang na mandak wa jung chua a. Da katiti gama o. Ya, qua Hung ha Nung ha De ha Tawa qua Jo ha Da tawa qua Katiti dema. De ya qua De ya Da kalia qua da toa tum, da toa tum, da nga toa da nga toa da gaya da koku. Mom chi, si tanine su, a tanine akasi, ua chua ke ka, da nga Pungu ko je, pungu nguma je, ko a toa kateke si ua chua ke pungu, song kateke si sa ngi ka ya ka ya taba, ka ya song kate. Kona kama sa kuka wuzi chanda si unta kuka cho uwa yi. Pura si si ka waka ka waka aga waka kum. Ta ati kandu wa kame. Ya si kuka ngoku a yike. Yi teike wu ya kwa uwa cha ka. Ta kwa mjwe kasi ka. Mjwe ngwa kala. Yi kata kwa kuka pembe. Ta kwa kwa pembe. Ta kwa kwa gumi. Ta kwa ka. Hindu ing no. Ike nga, nin hekandua. Taquan a kaga. Kay kaga gabatig and chick for kaga gabatuaque. Yen haka ya Kundi kaga uaquia manira, neka, yka kang na quia y manirin. Kagam du aqua and dwademataki. Kaka mchandua. Yakwa dagge echindua. Chandra kai gaku ke chula chuka ko umka chuta ko umka kaka dule. Ta ju kichi khatwa kunga ke ne umka juwa ka aka hanka juwa kuka ahna umka ta kai akwa umju kwa ka ati kuna sita kwa Khabengu ndwa kai kari ngita kwa gum. Khabengu ndwa kari ngawita kwa Khabengu ndwa kai gai haa. Kandwa ngkuma sisi ngkaya Toku iya Ya Yandra trag, I kung him, ya waiga. Yandra kung gay, waiga. Yandra kung kokuiga, tandra kung no, he got tandra. Yandra get kum to, he to tandra. He come him in the crum, crum the crum. Mamum tea, towa, John Joy, ya John Joyka ka. John Joyka tandra. Kali wa jon jon kakang wa kali momu kali khonka ki somra kengu ku aga khu thwang heng na au da sing kali da ka a ko kang ngu ga he he ku kali chi te khum kali chi te de na u ka ga to kama ka he ku ka ma kri ke ka se ka ba ka ka ma ndo ka ngeng ne si o ke gi ya ka dong ke ghana ka ngeng ne si ka Da kariga wa sing ang kwazi, ang kunga ahung ka, da ka ka sin juwa juwa yi kwen ngigin kukwe ka geng hwa ka, ng ha ng da ka ka kama kari sum, ng ha ka sin da ea ay, ya chi ye ng. Da ka ngu akwa kuwa tang hau duye ya, mamu ya kwa kwa kwa kwa kabri ke. Ya chi pangi waka dule, ya kwa kwa ya gu, ya kari, Tango a guka wakali. Kakakai chandwa num with a chandwa kwakala. Kama songo swan kama about a con, kakak a contact kabi. Okay. No. Go uwa ka o sui. Num sui ya num. Numswang Gagabaka Tru, Jai, Gay Tracker. Kakuya Gang, Galaga Catraca. That dung, Kringa, he could be a car, can't be. Gayank, but do not gang, he can't, Yakuya Gagago. The Gaga Gag and Gagwa Gagway going the Gwang, no. You bahun, I eat hung, Gagendua. Itian, take a candle. That you bahu, eat you tongue, drinking, you burn the cake car, sick waggising. The total ganta, it's a gadget that you have cutting, I come, sick waggiset, the jingle. You debut about the ua, sick wagging, I eat unhabu, the gaka, we eat unhabu. The gahu, you can't kakuqua, you are long, it's a ua quia, missing. Que caia cai mkam etua ta gama ke kwenta ke ma atai ke kalui nga msiki ma ya khun ei ge kui ke ngau koko ta ngau koko ka tang kui koko ale ta kwa sumpa koko ta ka tang chau ta ma swa ma tai tai ha ya sa ta ma ta ka ngu ta kia ku ma tu tu ta a kui ka ku ke kai ma Kumalin kukuke panga ukwa kang ukwa masi mare sukuke hi wai masong jamake longe seke masong nakwa hi masong ya ngai hi tung hu kaki bahu kuke longe sai hi tane ne hau tan achi chi thwagi thwang nei chi pangando tan achi kan satia ngungun dasu a ngau kau utam I'm okay, home, what I have done. I can't got hard to be casting again. If I was in a crew, I'm bad and cancer, it's a one-hour crime.

0: Kamete ska demo no teki seko tin irek amora exka FMCK non te obore aktrisa rati yafta kapunda. Di ana se avasi rata hana on ant antiko kiamusan ek amaha sugunge akunkate kwana akiyamwa ting waka hana o partisu o suaha kwe hisanate minister mlanbo king him John Steenagen a hana im mkye im a chunya huta di a he hasue a kamatin kwekango hana kuru no veli okamba ama Tweska minister Nguema Bospo Feserei Tahunu Umgeving Saka Koma Ima Akaisiki Gonuta Dia Asim Katakoma Jordan Hill Louis Ankaratin Sieko SA Ika Kun Boringa Kun Seta Tako Swe Desi Tamehana Ibriha Nakusuk Amiki Ahoguta Ngesi Kle Atete Stinezen Akweka Di Anon Nanu akesi yuka ha presidente mawo dihama kam a tako ham di kabinete ateko ngibin gibi kukadi a. Nwoma di premiri an Gauteng sidi an feit mazibuku an kati kwanu Afrika su o kwarasana teko hu akunga kuti dorok aiku he mwiti kwanu tsewdi dango a kagwe musidi ikinumi anyamoko. Teko nga onanga o nye kwaha Afrika ki tetrobuka sata. Mazibuku siteko kuyeti ngangayo ya tin kwena parlamende siu kiu kaisi ngoti hen nguna ngonji kareti nji Afrika siu nga o kinyeji Gauten ki ya kareti nki siteko kuyeti nge. Khe angakati kwanu ngado kuji kungo teko nungo kiu nisaha mwiko Kuo di teko kumka ku an takunu nga o kumum ode kubuka an teko kumkwa gutan. Ngesi majibuku an katu kwa nung Gauten chaka karase ngongwa nga oe aki kehenke yu kakakaite an teko teka gu an tako mungu nata kakaite hoji teko ureta kwa na nga oe chaka karasiri hu ani kuo di ngom an takunu kuo di Deku chaka karaka tkhaka ata wu wain kaya Kapu kin anako din kwena nga uiska khana di ang areko deku deku khandi kama adukuto di ang tkhasa ngantuye ku deku Abdullah Ibrahim Chatimki aki khana siyoko ayegwe tako lapra gu deku guest veil takite Moskowski. Ibrahim Nima a Moscow ke hetam daran yakwe a khama kapsta tiki yakwe kam sko kaha mo ke se nima tsuni saga ana go him tsi khoma manda ga tsesi ka kuri e yena nien taka si go yo kham a se ke Deutschland ki tsa tima Boris Ukhiri o America sim president ma Donald Trump Israel su o Amerika nyamoka tite kao kuji haje Hezbollah siuji an Libanon ki kweji an kaki to karako ngate khama kweta khama an karatisi eko khie siebe su o kai tau kwe Frankreki ki te tinki ta kumiete si gawa haveta yele kwen kanako tin o nga o an ima bomba ka kreklamo ko kauta ngamiete kam gyawite ngate eka kako haa kodin grupu ameta Trump nima miete unhama kau nisa khatun kau kwa na Israel si tse kai kama tinsi ka Bayrute ama akat kwa nung tse ka dorok ai kwe abasi wata Iran si seta hae a khun kaku ta. Kama akat kwa nung kai kama kuji kan kiao di kam aguye wata kwe ha no tia kwe na ngoy kitama o wata. Trump takono Israel si de erste minister Benjamin Netanyahu ta Kehetka mika hacha kuji sinu kakwa kwe kwa na Israel kengam kuse Hezbollah siwe anhuusa kia tewe ise kai kuji kumwe kai kaita tingi kai kuite Iran siu seta no aki ankaite si kumwe ngo kainta. Trump takono tu Amerika presidente kai atetai anta nge nye kamaki ngehojik amaki kaunisa kateko toka tayin Israel he an Amerika teko. Kaitamiko kau kuhwe ada te yang te bori khere khere ngun khawana te bori ekteteko to afiri kanu xka fm ski
1: 5 minute ke kwa 3 ke xki fm yang he ahanam ke ngum wami first um gombo dia a nga tai kunasi kota of jango ke ke he tisatu gi ahanau kan ke parti na kwe monastery yang he walan bawa johnstein hezin perengau si ohun chinjia ke chalu yang nga ta dia a itrogin atu hun veli okam wa monastery yang ya kan ni kang wa ministry yang he wa dongu du ene ba ki gane bin ku sing o ya ge he apang ga khang gu chalui ta dia a jordin hel le si sbc ke nga ke thanu ang ta ki chu si si ka ang ka ngi ka ko a ka ta si gi tan ya ta kan hui wa stin hezin pren nga wa si o hung sing ta president de yang atisa muku ohun chinji ya cabinet team ta premier yang he wa khautini wa kanine ka ngi jeli 5 ma sibuko an ngande ki africa ai mugoso kama ka kwe tu gi da hana ko gangau ge economy sing ka ya kam ke bolin ka ma sibuko ta ucc ke lanya ke parliamentarian ai changongau ke olinging pangangawa ke african ke gani kuna ke khautin kuna gige da kuna ba yim ya an ngde gen ama tsaika chigde a o da kwang his kun kwa tang sa ong athama khwe hene ba ki ka usik ang he wa fabrika vi ko ma singi ga ani ta mazibuko a hene kan ku ite ke khautin wa gani ka ang jala khama khwe ta ka ngausi ka usik ya thamsung u kwa satini ku a wona khama khwe kanagi ka angani ka angku jala khama khwe ke mrin ka khung hana u ge bi ko ma ga mo to wa ene ba ke chi si si ka ang chi ku a o tene ko anga ko wa ka e ta ka pu ka hum ka ge du ki ge ge ta a kum khwa ka ke ma so ge ka wan che su wa abdullah ibrahim ke special en aka chi un dilo ka si o ka ya ke gatesville ya kirka ibrahim ta moski ya khaisi to ku ke wa ke ke he kapsa ti ku ge giam tangoling ngai ku te ko yang he wa masu ge ka mona ka kam ta ke ya kho ke wa inan nin ta ka ke ng ho ngai ge chu ku na ke dich la ni akrosim America President Donald Trump ta Israel ai tulopatin ha ke Hezbollah ke Lebanon kuna ya ke hana khama ko ki kang ko ga khuim ya ta khi siwa jangu yang ngau ke france kuna ge hanai tang kui ta ki ka kwachi jala ki ka i kwang chi thotu ad gawa si ge ge on kui mu kun ba tu militant ding e gulu pum hm trambia i he ng khai si ak ko tho ng khama khu ke esal ge ka si ge ng ya wa berit kuna ang ndage ting ha kang ni ya kama ke ngawa iran ka chi ge a o qawam ya ang ndege din kha ka ng kha thu da kwe a kha thama kwe ta ji thwa khai si te ne gi ta a kha thama kwe ta tra mi na wa ki esra ng ai vanga minister benjamin netanyahu ka ne kam sak thwa thwa a gi a sa kwe ka wa si ge a kham si ng ngagi ka ng esra ng hali ma ng ke din kha ke Hezbollah i to gi ka kha kani kha wita ng hong ka gi din kha kha kani ka e iran ke tisa tu ng ngau ka ngi ti ka ng ka si ng ka kani Trump hina wa ki American ai president ding ta kagda ki ka Israel hote muni kang ko inga khui khui gi ga hana u ge tropa din ha gi gi ya tin ka dan ma sige wala awa 12 mdr sam ko ngim

Yamisa muso nga nghe chig inam ke muli wala gida kom tege tini kawa tini mani tege konke radio XKFM gida kom ke wala gida kom gya fiti ka nga wam ko kukumang a program ke ga unsta ka ma nga chwang anja kam gya sing kwa gida komisa lang nga wak a unsta ka gida chwa di 17 deke June 2020 ya gya jabu nga ke kumang nga wala kumisa nga chwang wa ming a ilmi ya ritzli anja ka mcho agum nga wa mko ngaling ngaling a nga isimula ang tinigil at suwa ang nawa examen at ganun ko na kakasi ang tinigil ang hakang uwa ke ula si ang mukukuin alidawa ang kumagi kong ki Radio XKFM siya ang kong hati nagi asang tuwa kay tina ukamang ke bilunggis at ganun ko na mukugi ka kuy dumin ang nawa at tigil ka mula si gagi ang amauha talf irin iwi ang gitan kumata at kawin nga yan waliwa yalfu Kaji digira gawa journal program. Journal program kaya chwang nga nga sige kagya uwa nga ni kunam. Mwatu isa muku giga kwe kwa nga iwa kwe. Nga giga kwe nga kata. Kakwa nga family khasun tete ke fake site. Kachu kwa nga wabunga. Kankwa waka ke di diartin di ke jungi nga dakaw. Wa kango sa gya ukama mke khason titi gani kuna mtina atu isa muku chigige ka kwe kwa nga kwe gechi musila kichwa ngu muku kage ka kwe gami anga waya kamula chigige anga awa 12 irike meta gani kuna mku kwa si program ya angi akala uta mke wala sila agita kwa mke badisan mudwe a program taka kwe sila tini anga ukama wa mke chi musila kichwa ngu muku kwe Ale gam kumagi kongke radio XKFM enten atu isa muku giga sam kuliti ma kakil utam ki cimusin lagi cuang ngu. Wache gam program hong a mchua gumit anga wa ukuma muku kui ale gam kuma ma atu isa muku giga saka kisi kuliti ma ga ya gita a okamu kwa. Male abung kaki mtan jiwa ale gam kumagi kongke yo nurt in siwa ngi cibagi nyeha muku giga sa a tamtma ngu. Kikang kagi akal utwa mki ya chwang. Mahagita gumitang ang program. Dura chigdigra sa ako program akal utwa mki ulasing

Ker daren aya muso nge ge ge ngam ke muli wala gita kwam teke tini kwa 20 mani teke kongke radio XK FM wala si wala tini gita kwam teke mgira cho ag mkangwa mdame ngay program teke kasi kan kam ge kwa asam cha program aga chung agita uwa bilong sa gani kuna anji kam ge sing kwa he skola me tini cho ag mkangwa I jun a examen magyasang gani he ilaste vieke ng yewa ilaste examen agiga chugalang awam tamazim gising tini at ang examen ki dang atige atyogi kama ihiwa ya kawisit kama muay tini gihi kwa agala uwa manila e him paling ng gichu wizila hiya gigo ng kamo ka uskwasyo kichimu singwi kichwa ng mugu giga o kakulaga ngui ka ihi a at aklu kulaga ngui ka ihi a ka uhi atrazala wa mugu giga o ka ng a aye steady plan yehi agi kwa akwa mangawa ya agi akwa ke ang batu a person lagi plan ya agi kwa akwa mangawa chimbagi u akali avilungisan awam kukunga avilungisan aga kamana agi kwa lungisan awam tipulila u chigige atrik a andak wala wisi si asin u kana chiga agi kwa uha wala na wala achichiti ni giga sin u kala kwa agi kwa lungisan nangay lungisan kaku uha aki hamaklik magita sin kawisi si ka ng a u kama a person like study plan ya agita ukham akanda kamna kam aya rutina chiga agikwa uha kanda wola na wola chisinga chiga nka ngita kwasa ukhama kwe u age ngita ngi examina wa june wa mchige kwa ngita kwa khala kokoma mitagani kuna ngita kwa tshu wola khitini gita kwa akau agita amper di hela dag of half day kamala ke ira tia tini gi gawa chwang agita sing u nchima agin uwa kanda ira hong sing ka ehe perin ngawa agin twa wita kama ku uwa andag kawa fitiga ngawa kanda sumanu achwang nufitiga sumanu fitiga si ate uke sumanu angkong kawisi kwa tika aging kung abe plan ukwa kana tam na tam mchima aparin nawa aging o wana mgita ngay faka gisi mgita kwa gala agita wana faka ke e kamaa agita wana ke tamaka kwa kamadal tia agita wana ke he kwa ka kangaa o agita wana ka e he kama nga agiti da agala hika tuat e ira tikya miskina agita kwa wana frastelay angunzi da gala in ira dung ya ati dagala ini ke halfu ofutwe ya gisinga tikhi age agala ya kwa fat dri iralang muku giga ku sing u a frastel nga ngagi kwa gala ofi kwa mangi pringa wa agilungisa ama giteni a break u kwa ka ama giteni mu atiple na tiple u kwa ka kama kaka ka elungisa kiki ka wola na ka wola ya kokume kokume muku giga sing vilungi sa plan na lang magita niya kwasa ukuang nga waki a examen chika ati nagya sorho ke a tepulila u ke ehe ngu nga andak mu kugi ka triki ke ehe kasa nga lungi sa angadiga nga lungi sa kang utaagwa kama wa joo kuna kwa agi nga alungi sa imazi chika dika a joo akikatama akikukang kagisang kaitatama chimata agita akundi sa kwa ikakantri ka andak ofu asikwe ng lungi sa kakwi afuni ka tumkong buwets ka po singi ka gawa nga si akagi akamak atrit akong bukong trika agawa mi social media tisa la kantini gi atriki a andak uhe at wisi si akwa giga kwa avilungi sa aging sing katama matipuli la uka vilungi sa kala kwa aga lungi sa chiba kagi a uha still the plek atwisa amoku giga kwa sa kama kweka agiga tutruka fokisia avikuwa makehe aginga alungisa kwehe kawa
gemaklike space. Gita kom ati keke, ti krisi a atwisa moku geka rekoma avilungisa agani kuna. Chimba he, ati singa bakala kwe agi nga lungisa. Agi ke, kisi ka kawa gemaklik nga wa a, kawa tiki he jokula, ke akas wisi si kama ake, a anwita kamuku geka wilungisa nga wa. Anwita buku apeni amjusingila kakawa viskindi singhe kama asakri kenar giga gya kulam. Ke aji wisi si agya anwita ka. Muku giga ngung kamata at eke tige he angkong alungisa ukwa. Gita ka aki khanu khuwula. Yehe agye tutu alungisa ka a examen a vindika uka krisi gigi a trek a andak a gita kwa lungu sana gita tante ikan siya ehe ak a uga unspan a stidi plegi kwa agi nga a lungu sa gita uta at gita truta focus chibisi ka agi a lungu sa gita uwa nge katina wa timba atini gya atwisa muku gika kutu kanga a stidi kavuntes chibisi ka ngang a gita uka ma manila mso chichite kwa ma gita kwa a lungu sa nga wa yegi kwa kwa sa kama kwa unga waki timba kewa kili avilungi sa gani kuna wa chise ka chise mku tuisa singhi wa examen ya chua ng sing u vilungi sa o manila vilungi sa mso wakati magita kwa akwa sa kama kwa unga waki timba ngi akwa ngi watu mku giga kwe lungi sa nga examen wa kakukumasi kamkung masa ula sing intimo sing magdumin ang mga program kita ng gita sa fida na dura si digresam ko program tina akala uto ang kie mula kumsa ng kie yachon

Donald Muso ngege ngamke wuli wala komteke tine kwa season 40 minute ke konke radio XFM wala gita komke tine gide ku chu agmqanqo mqoprogram kaqhesi kanti ningqwa ke ngqo wa mke wala sinke ke tshwang mke tshwa mkuki ka kuqwa ngi wa khweke Manila singati mamqhe uhunqa mkuki ka ku wizila ya hitine athwisa mukugeka kukhwasa unqwa chimeka chikwa khali vilungisa achulungisa for all examen awola ngiya tswang kwade ke tsawa khwe ke mana de mam tina athwisa mukugeka kwechu kwa mokonga wam ke giya qom ke anqa ke a person like vilungisa a plani siga agya o wakanda wolam so u mchima agita okay he a ke kwa vindika katreki ho andar tsibagi ngalungisa a uhunka vindika uka hiseng kala ko angalungisa perinqa waka ha gamaklik ke a van tsiba nghe agya nqa ko a gamaklik agita gyam wala e a true a focus ya a vikwa make aginqa alungisa katene watsike he a thwisa amukugika kwasha ka qoqqa a study gavontes kagita qom tikike tsibisi siga hanka wathi githo takwi khama ku usho higitsike ka tin chakwa so qwanqa wake a examine a two lungisa unqama a wola tsike he mistake ngilime ngumtene gikwa o geta wathi gisin ke kwa a twa ngi khama khwe ca e kitike prinqa wa again o hakamne a yachwang tyagyang ke kamala agitike overload aske dila Lemanga gisang gita uha lang ireci gising ke he prin ngawa aging o faka oklogam ging kwa faka gising ge ke he a kwa dun khuti ka gising akwa lugising o kwa ngai ta ge faka gising o fwa faka ngul ke ka kwa ka hoi kanga am ka ngul kwa wa ke khamadal ti kamwe atru te kwa firstan ka ta turu la gita kwa okara kamwe kwa angkwara kwa angkwara kamwe kwa angkwara kwa ngawa ka Tisinga tisiganga agita komke timba e hagyan a waka ke amana wasisi kakwa ukama irani tama ma agita kwa wuzila afaka ka tamazi mana ehe ankwa wuzila ukwanga waka ke agya o he avindika mukuge ko overload aske dila wa agita sungu afaka ka he kwa ngqonqa wa amukuge ka ungqonqa faka ke tamaka mai qanga agani kabati ke prinqa wa a lungisa uren ur forke ka ge kwa agawa u anqe mukuge ka sung a lungisa ka a ngqonqe ke a ngqinqe ke break ko he a ka prinqa wa again on span a ngqonqe ka sa a titinga wa a ngqinqe ka sa a mongo ke agike maqa ke qalungisa qaqaka ke golo ko ehika qham o ka tseke amungusung nga kun span fur ka traduci de tre a anwa avilungisa kala ke gang mukuki ka sing tike a thwisa mukuki ka o kang qaqa avilungisa qaga wola what's ke thwa ko khama ko usho vanga tike a ge he e totu tu ge a focus ya aka e ge thwa go khama go seo ti singa tsitela ka teng ge ta go taka kwa a kwa a kula res ka ge sa o ta a panic ka ge sa o ta a stressi a go a ga tsa go ya ma ge ta tswang a go e du danga tu tshutsa a ge ta ntse ke vi koma ka makotu tu ge ke lungisa ta wala guma makotu tuwa a dun khuti ta faka ka ang maktotu tu lungisa ta kang mutu kang khida uta a umhomi ting ning si kala kang ang gira chwa ta a stressi ta ka a vindika ka a gum hutsa tam kita hiti ke ke muku ke ka tswa wana khanu khugu a ka tsa ofu khanu khu reske examen a dedi tene kwa affectir nga ba ake a ga son teti ka kita kwam ke chibi si si ka hanka muku ke ka sun u mchima a pere nga ba a geng ohun balance geng geng nga ba a ke chimba nga ba a vilungisa a wola ka kita kwa sa unga wake ka kisi gadirende a examen yang aya chwang tamu kuki ka sung u
Anghi u afakasin, anghi aldoha gita gitua arostra giran hi, mchikam lam chikam apin awagi kugla, fakakiwam chigandi, umagiagla, fakakiwam chigandi. Anghi kamu kwangawakaki a examined roster ala. Ngin sing u, amagi tenin huabe plan u kwaka, huaplan be plan u kwaka, tachiga akwama. Kam ukonka watsike he mtena thisa mukugika uhatsi musingi tswang ke agwa ge ha khwasa kama khwenqa wake tsike he atutrung hantir ukwa a examen a yanqulungisa xa awola wa kakukumasi kam kokhren khwasa a ola sing tsimusing mhagum anqam program ke gang ge ta safita ta dura tsi gegra sa ko program khatine ge akalutom ke ola msinga nke ya tswang

ngergqi heki stroke kathini ngita athwisa ama kugika khwasa ka tepulla u khaful nga aga wa depression heki stress aga chita qoqhnga a self withdrawal che dewe chukwa ka uqwa kabathi jela sama kugika uka dewe ku rugby troka ke physical activities nge dewe ge ang heka ang wa inqunqi heke yiqwasu msidike ke khason titi watke ge thola ku khama ku usho chimakama ge u akhali a physical khason titi a hila nqunqi a mental qawa a ncinqi heke a social qawa tsikagi kwa a yuya uqwa a lifestyle a khason da lifestyle chi wasisika ge ma a uwa anqunqi waka jealousing asingqhi ka timaka qo anqha a khason titi mukugika ku tipulela u rixi ke gqina gqihi kangi kwe ge wanqulinqu kam ge asa ka a uwa family ayi khason titi chi ke fix hit ka uqhama chi ke age kwa waka qemna qemqa qwa ke ka tshwanqi ke age a khwasa amukuke ka for better a yela khason titi ke yela bunga ye ge kholika tsing ka uwa physical activity ti prinwa ging gi ai khoki ka tswang tika agya o inwa diplela u stress ki depression aga tiki yang ka ka anceng ka bisi tika agya u wang msunga ti majela nga wang mchi o suma prinwa agi ng ka uwa anceng wa ka ehe family khason ti ti fix hit a u kham ngita kwa sa ngita kwa ngke khatiti agya waga mukugi ka fiti ka ngwa agita ngwa mukungu ka u anunu warum kita ngi khason titi watski git khoda kwe ngkhamo ko usho ta anji kam kha ge sim khola moderna liwa ka tswang ngkhisi mkwa kha ngu wa mnhu ki for all mgani khona mkwa kha ngwa gaba mkehiwa mngwatsu kasiya tsu ka giga mkwa u ka ngi squat chuma junk food okwa drupang agita wa awakwi mnguma ka wa akwi badada kali nguma ka wa ka cha wa ka dumbas vidna kli spacim jusin ntutwa mhila wa ya a mgani kuna tinwa a gabistra kama mnguma kama kha shumbi nguma iskima ke kali tunayi dim jusin hila dikama slisu rasin si iskwa a kalituna ka o nga tuwa. Mwa sisi ka hanka wa jang fut a ka mchi mkudikwa wa chi nga nga ka nguma tuwa ka nga nga nga nga nga isen kri sen ke he si ke wizila moku ke ka kali nga ba a mka ka gente ni wa nga nge tuwa ka sunt nga ba a nga nga taka moku kwa a ka ngu jilila a tiki ka kanda wola wola wala na wala ge thwa kwa wujela khama ku u mso nga titi ka nga kanti ne tot ge ga tutru ga jela nga ba a khason titi gani khuna ko la gam kita sa tiki ke nga inga he akwa u wa nga he ka tuwa khason ta wa nga ka tiri ngoda kwa ka khon ke wa cholesterol ta tena ka khon ke fat sa ka ka khin jim so ka nga ka ge ta kom tiki ke muku ge ga sing u ka ehem kwa ang uwa mnung gita tuta kwe kama ku usyo kechi baka gechi akali khason titi gani kuna ka wishisi gita fitika ngawa keema ge kwa ang uwa mnung ke jela unga wa mnung aga chusin hi uwa hinta mamkang wang hing tepuli la u keem gen hi heka kutuwa jela ngawa mkhason titi gani kuna van kakam gita sun ka tsi a ge thau jela thama khwe ti tang ti ang o ngamuku ge wa na shoka khim a thau jela ti thama khwe ti khwi ti a ge ta wana yula khe khim ta tsi a khe thau jela ngai am ka khwe ka a ge nwa tsu o ma a ge ta ge ge ma stola ta tsi ge kha kang gang ngai o shum bi gang ngai ka tsi ge kwa ngi ngi ma stola ati gisang akanta kulu swe u kaka ngi ka ngasin ka for ka gi asin ka ka bitter nga waka nwa as ka kali ati ti sumbi ti gi kulu swe no ka nwa yi tene bitter tong yi

jibe kali vanige gumkangi tay duha giaga ay naya ta akakin chiga chang ay gich uratini a kali nga bakata takaki extra nine manila empty ni chu kusi watsu tini a spill belangar ke roll kitchen bagagi u akali mkhason titi gani kunam ta kaching nga kanga gita komdi katini gita uvan chigala agi siya ching iyela chitwe e kholi at ng familia latini nga gita a kamtam kawan hunka si hunka ngam chung hunka ngam uwa kwe kakamka ati chiga he kima ka lagi ha gya kula ka ma fit sa kakakay of uwa kolesterol kakakay kakunke a kay kaya tangunke panangan nga ba debit iwasi si nga a kay kay msu dangay van chi dangay ngay ki gya king uwa inung tega to ha chi jela senta muku ge ka kwe chusin he u mchima ma twisa muku ge ka kwe u ka sing he chima ka ge u akali mkhason ti mkhason ti ke ge un khama ko usyo ka sing u mchima ge ta u muku ge ka kwe vindika u a riksi sing un ka ge ka sing u ka ti ma ma twisa muku ge ka u ka ko for better u mkhason ti o chkem ge kwa a yoya kwanga mtshwake kana tsamne tsam nga khwake ka tswang tshima ge kwa khali kama family a kha shon te ti ke tsim tshwa wa ng ta ta u kwa mng ka gira tota a hwa tjela sang wa ka kuma si kam ko tini ge kwa sa wala si ng tshimu si ng ngira kwa a gmin an nga wa program ge dang ge ta sa fita ta dura ti gira sa ko program tini akal u top ke wala msinga ng ke ya tswang

DJ Bron amuso ngegege ngamke uli ngula komtike yawu fica wa 54 minute ke konke radio XKA FM komola ge aqam kemteni chu a ngumqanqa wa mqo program yawa journal a program ka khisi kantini gige ngwa ke ngqo ngwa mke chimusi ke ge jwang ngamke ku ke qile ngqoqoma maqamati ke mgigiti ke sa ke gya uqhama mke mncuncuva nikhona tike mtina athwisa mukukika kwechu o kanqaqa mncuncuva nimgita ngqi tike ncuncuva kankhunkulwa gira thoda kwe qhama kho ushew nqaka mgita sing ugqi umshudi tia tia singigi kwe u nqulinqu kahe tene thoko khafarle ke qhama kwe ngoba mchwaki kajwanqu chimushinke watekisa u mchima mtina athwisa mukukika kuha chimushin hi chichi hi ki chwang mukugika nga tiwa sisi mamgita u wa mung kalima mungu tu ma mtuwa kika chwang nga tima mungu van mung aga kika tutu kako nkulu uwa mgita u kama fisis ke a hila mung aga mung kaka mental ke a ning aga mung kaka mukugika uga ching nga kuwa stresichi aga atama a tepulela ufu a vindika kake a kwa kika chwang Achichi a social well-being tene pring ngaw ka ha ka jala sing chiga agya o hika itcha ke anne ke chulo hsin u ka ehing u ngaba riksi muku ke ka itcha angung ka khe khwang khwa ka khawana angung ke khai wa kam ke sawala sing bunga mchu agm anga mko program ke dang kwa mkita subam ke manita kwa meye mochi gagi akama wala ngin kwa chidi wa 12 iri ewi kam chidi gagi akama 12 mka chidi kwa regira sa mko 12 iri ewi mta ngin program ngin tina akala uto amke wala sila tamala bunga ke mtan jiwa ngay gom kukuma ke konke wa north and siwa ngin chidi gagi nyeha mku chidi gagi ka sa kwe he program ngin kwa chidi ge he akala utwa mgena kamchi gigi kwa sa 12 iring ing

kwasi wa musunga ngem tembi siete egege ngamke muli wala komte ke 12 kwa season 20 minute ke konke radio xka fm wala kita komke mkite ke gaba mkoxoshi program ya gya komke vadisan mudviet a program gya kongau am tege mtabunga tibisi satung king hai tabunga anjikam tenege sengkwa ke Nain aga wula kam kumada gita a kam ka gita kwam teke ke am gita mko programa ga chwang mgita asika ma ka mku gika kwe kwang hewa kwe kikule ti ma nain ka ng a uwa nasyonal aga ngam ka nain registrasin a navi ke yang kwa chi gya sater daka sa son daka jun ya datam tuinda jun heke ina tuinda jun tige hika wisi sigin tu a ho kam ukwa mgeta singa tiske age gya kola sulple ki municipality di gani kunam apari ngawa amak siyakir ke anghi gani ka tima apari ngawa agi u ngawa muku gika u registri ra ang e anghi kuli tima ngayin aga kala gita a kundisa heki ka wola nga heka gikwa fitika ati wole ka gi u akhawya tam kita sa ati ka gita kundi sa navi ka gisa ta daka sa son daka ina tuinda sa tuinda sa ina tuinda junya fitika wole wa ak iri kutu wa fifira wa iwa ta ka kata ki kaba gwelo ma wa yegi heki gya a he apri nga wa a umu registrir a o a adresi a u updating Ohun datem 4 November akan twisa muku giga kwe ngayin u layera di maatu. Kamuku giga uka ngung ya ante ke veki gani ati maa gita chukama o ngayin aga lugalo gani kati maperin wagi unhawa. Na vigi sa kia chwa ng kabatske gitro gud ng kama kusyo apring ng ang hi rekte lukal ya ihi agi ha uwa hen hi avay ka lima pring ng agi hong u ngalang u uwa at e. Kage kola platform 10 vik 20 hartak. Bunga ba sa siya ge kola platform 10 vik 20 hartak gani kuna. At wisa mo kugi ka tika skola kuna ka tika registrira at e. Ama gechwa roda pan vaik ien heke vaik dwe. Age gama gani sungkula. Gani kwe he apani nga wa age ukama muku giga kwe registrira e wa Lucretia Primary School kuna. Harvest time ageleka kuna ofu khiesin ageleka kuna. Ama ge gama khalashiwe ke vaik sezi eke vaik sieva. Apani nga wa age u kama boy choko a primary school kuna ke Methodist Strati o a warinilwe primary school kuna ke Ethel Strat Kimberly kage kwe gama Kimberly aya hege gani ka angat in wa flows gani kuna hege kola kama week 10 of week 11 ke week 12 Awa perseverance a quality kuna ke bakli vech gani kuna ofu flows a wach secondary school ke Colville gani sikula ka gita wan ta u a gantwa e. Chimba ang yama gen kun a uwa gani sikula. Kwi u a gage unafhanklika verkiesingskomisi ya ang wa 2016-2020 a verkiesings aya plakati sang kan si gikwa a plaka gawa pala sang sang sang luzu hen kwa tapolo tsi kwa isi kwa gawa ka kwa ke logwa ke kankwe ka gya hana ke ntwi ngulung ga oche mga kalatung stem to kakulu ke plakati nga gita ang tika ehe tene atawa kaya Ferkisens komisi aya lenis nga ng hatena tuisa mo kugi ka kui trufo na. Kawa 0800 ialfu gake 800. Kula politika partay ya ang ge egyam chung hali at tuisa
ufika loga ngabe ay plakati ofu ngiyakawuzela qwe ay ika unwabunga ke mafuki chike itini pringwa a uhunki gawa chimba ehi amhagia wa ganishin ku un mukugika u uwa e tito angunyo daka mukugika tika uwa kakala angayi apringa waging uwa sit Africa ya chitwa gi kola sit Africa at least a kawagi kama 16 kula tini un ha registrir kawaga chichike he kakong kamaga kong kawaga kama 18 na kong kwa stem 16 ya rita doha a registrir tuna ang ita sang hong ta uka a kawa a kama 18 a gita stem 18 kula tini un ha tutu ki kik naga kaw yin gita kwa stem sorho kya gita e a ID kop karta ama gita kong kakang ama gita kong karki ga kamaga di ama kulaka sorho ke kama ate dile ki ID aga kanwa ate nga ba hanggila kakala hasigla gita an fara atwagu a ID kopi kang hanggila kulaban si tuwag da ang ama ka registrir a apre nga ba ate katang-tang kamuni tuwa twisa kakala kuna mukugi ka uwa ate na atwisa mukugi ka huzila afoni kwehe afoni ang hanggila ba Ferguson's commission aya lena la registration alena la agita gaba yang 24 hour ya tangita kwa kwa e tachi singa chichike he mteni uhunsung wa kwangwi ngwase gaba uchi singa chichi ngana kwa whatsapp aga kasung van kasita tu gaba kula ka registrir van thoma ki mafuki kisi tenisi gita kwa uha kula ngalmanas tenis ngu ta gita gu a ID number ta a wizila kesi a agwa ID number he at a wizila tam tuin kwe fersak tege kama kwe ngawa kanini kalawa ku gawa whatsapp u gaka chita gawa u ha tie tie pie esi election si hila kula kan si tina a uha ki toma sama fuki apari ngawa ak chike a tuisa mku gika utangwe kan uwa kakala kwe siwa registrira a o wizil afoni ki numbro kam ko ki hana kui kala kanini kala ka ang hingi hing wizila mtene kita sang kasi si ama ki totutung hi specifica vekia lema agita gam kama o skola le gani kuna ma peni nga utok ma hing wa e o ka ita maka kui tok ma atu gani kuna atina atwisa muku giga trufana numbro kang wa 053-831-2282 2 numbro kala katena tuisa mukuga ku trufana kasi tuisa a mukuga ka kwangi wa akika khisi tiwa sisi ma ang mutu mukuga ka ku ngai chimba ehe a magi trufana ga telefoni gi ha alle a wujila a aye cellphone ofu atin ha o sms a id number ta kwa wa numbro ka wa 32-810 kula ang noong nga ka wana diwi a anvor ta kang hiwaki gani ka di mapirin nga ba a uwa hong u registrira e o atini gita aga waka atis ka gito tutung hi a ufi ka kaya naing aga inlaktang blat yala ufa tutung hi a adresi kula ka atini gita aga wata tisa atas akong hiwaki ka kaisi di dudu kang ma awa chi tren hun ke dudu kang ge chi ge ke gama ufu opera chi ka platform ting dudu kang hun chi ge ke khola ko ha tini tsotu tu ge kang hi a adresi ufu gani ka tima apri ngwa a u hun u ga u wa e kunene ko la he a ge chwa kama a adresi jhala ke veki jhala apri ngwa gihin update ya baga tsa tswa ge ka update ya ofu ama ke to du ke tswa tshunwe ta tsika an khito ta ka tswa tshunwe ka ma tshu aga address kala hish number kala ga gi tsi ge geng wujila hin update ti vanga tsa tswa ge ka update ka aktwa twisa November tsi ge ga ku naya a nine ka gita kom ti kem twing ba ya ga ekwa bunga ngi ngi kwa makre o hun
angqaika agi angqabatu ngihinkwama wa kakhuluma sika mqo ngihi ngakisaka gya uqhamke ngqaika angqwathi gya qhaba ngqantwasi 4 November tamazi navika agita uha kamewa kachu registrira wa kake traseke atunke a November tamazi navika agita uha kamewa kachu registrira wa kake traseke atunke a

Brian Adams amuso ngegege ngamke muli wala qomti ke 12:50 minute ke konke radio XK FM timusi mula gita qomke ka tansu pamke manita nga qomim mouti gde gikwe kama wala ngayon kwa tigde hewa iniri kiwi kakrisi ka antene kwa gengokang wa mkitimusin kikitwa ng mkitwisa muku giga kwa isa u ke anjika mgeasang kwa ke navi ke himcho agla satar daka sa son daka ka navi ke datum tuinda sa datum ina tuinda mgeita siti ke ngayon ka ang kwa ngwa tigda kwa amarang ang hufasi ke november chwa ng apre nga ba a ohong sorho navi ka ang adukha nga lakutu na ka eke ang ay ka ang huwachigde mgiti sa bunga mo ege kwa akola pinafuntin at wisa mo kuchi ka skola ko naga chigde talang uumte ang kola roda pan he Lucretia Primary School avis time agilika eke khiesi agilika kuna aging uwa ange gama khalasiwe Boychok Primary School kuna o Renewle Primary School kuna agita o agan o angem ta mgisenge gama kimbling ay kalamang a wa perseverance a quality gani kuna of flow high secondary school ke kolvel anunta o a lang o ang e mukugika tibigika kuin maya kau ang atwang ke November twang wa ka ang him gigi sa wala si ng chimbuy ng mtini ko chua ang mga mga program bunga maki mtang jiwan ay gom ko kumaki wala si ng mga chibigi ka sa kakasi kata na kluto amki wala ng kimsa nga ang ki ya twang

tsama temono tekise go tlo ntwe ile ke ya go XK FM sikino te o bori e tsa go e tsisa rati ya fta kapunda presidente mbere wa a ka te si gana die a khona o tswa ka a wota si go ka i gana ke ke tere go te timkhoma John Steenhuisen a ama go ne manda si jama kuita ha itikwe cabinet ke nge siki ama go tswa go go itikwe a parte ye khasu ane a ka te si gana ntse ka minister a nkam tsao ta go no e go di amo go manda ta ha a vele o kamba a portfolio ke nga go sa kyata ta president mberwa a ka te kwano president mesero ramaphosa odi yoka in meeting ji nyamoko komate no ama seko abasi gwata ngo ngibingibe kukaji teta ti adie ana o an meet kwa kha khana a national it for the committee ratiski ngin kwen nu aniskita how to a seko yoka kha khain kara kha hoita andrew matapito reilandi tambisa sunga suka Samtwa anisi Johannesburg Jesuski aki kwena tita tuitwete nan omba parana kha twa no kha ngoka ya kon kwena omboronga ski antin saise ko kwena se abasi gwata kha a ngi kei ta khono tu kha ngwa jita maha ta ko kungota tembisa so police stasi suka Nkwena tita tuitwitina awasi wata ha aki ngi ku a kwere ku hanka ngwarata masina tin ankwena tahuno XNSA a tse kuruiti bergemister a nguguta a ikuruleni siki kolani mkumalu ha oha nan tuitwitin kwena a kate si hana polista siki siete kwana khana kya te si ina moko eko ngin kwena go jehita kwana an tsousa ngiko tsungu go a ambunga ke tsebo gwate no khana tloka te ntha amongwa ka tswano ya kon kwena a ngo jikam a tseska kumte kwa hanu ake te kumkoma khamka profita ta se tsisa no khaema sifet basiri doito kwano besa a Durban ka yama ko kharo yo ya ko te ko an angkhwen aya khawo gu ko te kyare ka sa gesi malawi ki khu a ko ye ma ko ha khwe a undule makwasa ngula a ka te kwano malawi si unwe mandata han khwena a karati khana ango khaw dinu ngo an khwena dina decent ko khwena South Africa din Malawi kuna go kyare ka ita mkwa sungula aka to kwa hanung tseka antia to kwena no ngisungkara akyare ka khusu te ko mi he khana aka to ne tsantsewo go sire di ko tamaha a hautu a te ko an kwen kyare ka go go kwana ji no an tseu di khana a khana o ngumanda kuna ngi khusu kwana ka wo go ta kana akate bosiri nema tsui kham khoma tamatima khama kham anisi jaga khawo gota borisu khere o hem america sim president ma donald trump kham ane a israel su o nge amye kwa ma khati khe kama de go a hezbollah a lebanon ki a go a kha khe kara kwete khama si ko khie siebe kaita ko si Frankrike ngoti siki si angakara ti sin tsawo ka go sanve de ko khwen ana he dinga oji a bomba ka gyameta kwana ake ha kwita mate kha amisi a ti si gyawo ka ta tram mema aka ti si khama tsone sa kha khong kaote ma Israel si nyamo kha ko ha he kaota Beirut a Nkhe nkamkwe mite kwanu ha kweta akamski dorot ay kwa Iran siseta ha he a si khunka kwa iwate
ma agat kwan kain amkwet an kia o karakweta ha no tia kwana tonsik amaki o hata. Trump tahono Israel si mnyam ka minister ma Benjamin Netanyahu ta ke hekam nkhojik amake khatsa dikuo ka ka akwa kwe ngo kung a imakhaen ka Hezbollah ki tamme kojiki. Ise ka kwe nyamiko Iran su ane a khaen kara khwati Iran tako wakate ngo kung he huwita. Trump tahono tu Amerika si o president ke ikota angie hekam ziki Israel he a Nkhojuk amziki wa karako toka kloke hekam si amitwa nyamiko khain ka no anka oe a kaweta atate ya hate o bori he a khir khir ngun khawana te bori ko mogwe firi ire akama khono xka fm ski

uyinkinami ko ngiyokhwena ngicehe sithi avre kuncaga iko ngiyokhwena akungiyeyicamsikani ndiyokutyele ena kuclamhere ta nakugana dom ngetama sotahina am takwacamsiki ncaga iko randa komoyi ko ra sithi avre ndaqetele khwe harta ncamsiki akgodiukwena siki ngiyokhwe ndixonya ka ane ja mgamncweme gama yuni yagwa angiyokhwe nancaga iko camhe ncimncweme yakho ningiyokhwe nana ndityele xama kuta ga camhe nca yakho ti ngiyokhwe tuwe ntotete kota kuncaka teugusa na tekhana domnye sotaina atede kwarathini ti xama ki

0: mekasika fir iria teki ama kwada ngati borisi kumka kame timba bati radwe uikam zika na hata yekte kirta tina asi bori yekte yago ti monika nzunga farke kwa ki kuya mana ko kuya acha kwa kwe kwa zulu natal provinsi ki Campbell Newsa anka te se sadi khadi etem kara kwa kahivim kokain takti te dwelem se falken am kuna kan do report sepsten kisi wo se na hiki nyu sa yin khodia ya ko madlanga komisi kwena ki kham te tin kam sika akra tim ma polisa ki zaro ko khom kara kuma hi kam sike kokain si kyaro se ne khasi ete se na hi paro atwe 100 million randi sai sike Nakozi siyako wosi na ifalke na chewu kanduwe report sepsi nitakite nga weki tingi. Mkuizi madlanga komisi kwena keisiki msiteka ateji. Swiri sana te dole msedi mbapira kekotive kwa zao karako. Esa pie die derti nrekester takite pot sepsi ten polistasi kitinsiki nakozi siyako chewu kainki. Kwa senji kwa rata komisari se sandile kumalo mka. Ndou zao kika kwa nazi ina kia inkara mwukara hii ndou ta akwe siku tau kai gu tam siki aki kwa anu hika e gurita. Freds Front Plus kwena khana aniki, Ministere Tsara ani te ma klo John Steenhuisen ndango si chinzaku ani jia do ka te partei e kuya ma klo kwe Veinand Bosefu. Aka te vali au kambuta kiti kwe kham aniki zaruk aiji aho amagok eisi ka kunka gutam. Boso fin khodziya kuya ku aankara tin stien heizen kham aniki ingye tin kamziki. Kweji kwara tin zaruk aiji ndeta beken klausier da kiti zaruk aiji ki khudzi kya inkara kun senatin ve kim. Kwe si ka sesa zi khadzi e kaw nisa kia o kara kunkai ko mui san dou ta xia ko khiri oji iya gori tam. Ma a ka te au kambo kham mek e ka tsara ani na plasi kwenan de ta zaruk ai zia kom kara kunkai portofilia komitie siki te ko e ka zao zi kwa kou kwa te dango e ko a ko e ki ama kia in kara kunka go ta. An suka e suka a kou nisa ngoma klo an kwena, tongat hulet tak tisen kwena e khasi e kre sika gwanam ka haa derbandi si kou kwa e ka oiki, kuizi kwa ka te kwa nou, mkama te e kwa ziki nkwe khasi e kheri ka gota. Ngeti kam ziki mba pira zi khazi e kwa senatino, en waka tak tisen an kwena a karati, Sere di paro a 2,5 miliard randi saisi di a abiesa khaitiki kwena kou karahinzi khazi e kheri otkai kuhesi numu indouta zao kai guritam. Vision Consortium taktisen an kwena khana he tungat huleti an kwena sere aniki kwa tatim. Tungat huleti an karatim. Tau nisa zao oiko fabrika zi kwa zulu natal ki tinzi khazi emu inko tseka kai tatim 60% saisi kiao kamzi swiri sinango kim. Tuerisen tuyen tuenda sika suka angom tatim atzika peye khana ani e khana ani ziki kansi na isere di kim. Veta ani aki kuya mako kwe na sere di biesa kaiti mandaka kasi na kwe Arnor Tsubel. Ankara tin khana te sika kwa sesa kuzi kana tin ki mba pira zi tuen kuita kou sena tin. Te borisi kheri oye. Una un energie te mato agenska poe ankara tin. Ngu ya di tumkara ko zao ka kuzi. Kazi ya organisasi kubo te mato he. Na tia nga ozindeta zaruk ayako na kou kwa tinien tinien ta kam he nyam sena ikeha zinja sena ita. Muna mu energie te mako ahenska poe anka te kresika ngu ya di mwa ki kumuka he khasi ye nyam sena ko kumuta tin strati hormusi kwe ngye kam siki kia wino kresika huwa mako kai kuzifri enakde stati ni iran da nyam sena kwa tia haa kim. organisasie aankate kumen asna go ha enke ten tsamsiki ngo ya tonka tatin marka kwena zaru qaze chichiri karatin ta tiya muzi ana qare ko tinzi na zaru qaya kunka kona akratim kwa ngo ya sawi ko ana sino twa kara khuino tonka ikoji paro e tsika 3.8 million sasi vet ta tite ko ki ha senta kheri oro nna ko ya ko ankara tin ange pa ko ji muziki kyan kara ku senya gobeno tio astra ti hormos ta tite si mboronga ya kwara senya go no keri ji gwana ngo ha ku sena go ta e te fir iri borisi kheri o kame te ki si ko fe fir e kama de kwa te ku borisa te ko mago xka fm ki
1: Kim tsa wala ke tsigde ya waling ke firere ke SKA FM ta ses manita ngam de ka waling ta wala magyan ambu ngi wa SKA FM ay vitan ki atang kam ka gen ngam yami ar verten moyon fal ka ka hya tsigde gya ku ya cousin natal ngai ak ka ko yang gya wa kem bol ni wa shwa ka ang he ya khwit ta mani gya kam kam go sa u ngam ka hya tsigde gya wa ko gen aga gani kuna ka ang sing gen pro substone ay kunan ki ya kan dore ng ak gya kam kam go sa u ngam ga maklanga komisi kang higia sungwa laya ng ayakani kuna maku gi kang yan kamsung agan ngosi kan tigdi gi kama please ang ayvi kama hana kawsing gi da chugi hana kinkwi ki tigi gi chot kams un ang ngot kwa yivi kama ki gan ng kahi tigdi gi wana ng kang gi ako kain agagan kain ka malit ng gi kwa tibio honort melun randi ng ayam malit ng sesyan ki pur substone ayakani kunan higdi gi detinig gyan hachuang aya kungui aga ngawshi kang hegiawa onvetakan aga dolem siang singgi thot kam kam ko sung on ngolin ngang aga gani kunan ka hegia kam sung sit africa ai please aga gani kuna ke ti kang aga chong kang singgi gia ha o please ta si hm aya kunan fal ka teni gia ng ya tegen khalem ngang kang yi achig gi da thot kam kam ko sung u ngang kang kang hegia wan ko gen aga gani kunan ngwin aga ngawshi kan hi atin gi ngwi ti sa komisari san chig gi awasan dile kumalon kan hi agi hun thot kam kam go so chigan aga ngai ngun kan gi awa dolem sia freight front plus kan hi achig gi ya o kuya minister ang gi awa lan bau aiwa john steen hisen kan hi gi a je kam ko ngwin aga ngawshi kan hi gi un an ngwa kan ein parte ai o kuy hana kan chig gi awa wenet postman postof yang he khawit tamani chig gi gi ok ing veli aukam ke kani khuna ko angka hi gi ya kham kham go su wan kalam nga ki vikom nga chongon posof aya kung kuin aga chongon ka hi gi ok ya stien hisen ke kalam nga ang ka gi ya wat hi ka gi obek in closer aga gaite ni gi ya golik kham go ta ngol nga aga chongon mugu gi kham sang ka gi chig de ka fasin tikang kalam yi atene giya kinka ko mugo gi khamsun un kai kungo in aga ngosi au kam khawit tamni chig gi ngo ko ya halama ngka ang ta ke yi agiya kham kham go sin wachi kan ki protofilo committee aga ni kunan ngo gi department tisa aga ngosi kan chig gi ngo tama yi ngki gi ga khamsun su ko yang ya wa tongkat elit aya gani kunan ka ya gigen un derben ay hofun aya gani kuna gya subisa kam ko yang kula un na kam ki du aga gani kuna steni diwi tag de gya kam sa u kin ta kwen ke ti kang aga gani kunan kalama ng kang kang ngoshi kang singgya ng ya tege 3.5 milyar trending aya malit ng sa isya kang hei gya un ang ngawa kang kakwe o kang ama kwe kang aga gani kunan mukugin kam sa u vikoma kang aga chongan tonga telet ayi vikoman aga chonun ka hiteni gi cha okuya ti kang hitik de gen ong vikoman aga gani kunan kang higin ong ko jul natal aya kuna yi gi akamso wa sister present de ki molen ngang aga gani kunan ki suka yang hising de ki kum maska pe ing gen ya de ka wan ki 2% 2020 aga gani kunan ti kang chig de gi ren ong ga yi vikoman aga chonun aron sabalt yang hitik de gi ya wan fitan ai kham kham go sung ok ong gi ang ya ta ki yi atene gi ya sung u fi ko ma gan aga chon ng kwa hi ti ng gi ng mu go gi chu o chala on chang hm ai fasin ol ng at mina ka ong yin ki gi ga kham sung u ngai nga ba ki gi zi ai ka ni khunan kang hi a gi ya ng ya ta ki khalem ng ka khu ka chig gi ng o ran sa sing gi ya wan economist ayi kam ka panga kai ki ngol ngung aga ngung kaman gya kam sun wa nintin nintak ay chon ngung ka hevi kuma kan chik de gi thoge tali kama koi oka chik de gi thoge ngau kama koi kan ngau shi ki ngol ngung ay tumina ka ngya ngung ya ta ki ngai ka ang hiti ni gya kam sun wa stratean chik de gya wan hormus ay gani kuna mugu diwi ka de gi ka chok ngka koi kang he gya kham song ga ngi ngai kang he chik de gen ng America nga ke Iran ai gani kunan kang sang a gya to hm thwa kham kham question tumina ko ngi gya war sa si ai gani kunan gya ng ha tegen ngai kang chik de gi da thong a kham ko ngol ng ka he ka gya khale u ngai hm aga play so hm kang sang a gya kham song u a khau hm ya gang ki aga gani kunan molen aga gani kuna ka hi gyang ng ya te ge ti kan chig gi ya o da chi aga place so hang gi ra tho thi kha ma khoi ka sing ya kham sa uan ngai aga gani khunan ke 3.8 million aya chon se sia ki kan da kam gani khunan ka chig gi ki chawan ite ne gi ya kham sa ti aga gani kuna ka hi gi ya wa strati ya ng hi gi ya hor mus aya gani khuna ma ko gi hang ba tu ya khula si hu wa tho hu aga gi chuk ka wa khum ya ng aya khunan om jang hum ya firiring ai fasirigam chawla dwi chik gya fai firik kham ja dwi ra gya sam jang hum ke iska fm

107 tagonong ya ga FM tsa maqa e skate monete ke fire xama go tao 55 tag monete ji nge kwa 5 monete te mono se go tao te ki e ya kwa 5 ire ka ti sa 5 ire ka te ga kwa ta honda mbori e tao se ke bori ku se se re kweda mbori e tagono leni neli si tende za ma kwa si nye khere ka khere Marcus J. Tembo ya kaya gwa wagun se no 12 ire se ka khere Di Reinhard Kulabe ka punda ti khagwe to tsamtsi tsugo to hinka date je rado soka to yakaraji and onye okara tseunisa kei ngam kujito tlo ukaraji and onye okara tseunisa twen go di kwana tsam ya kwe taote o 22 a khuwa khwanqwe na kae se ke to tingwa nqwe ka isinza khama tsam je rado sike e tuade ya gate and tseunisa kei tsam je to te kwe tao xa e kutshwa kwe tu ani soka timi ya kwe Usena eyaho te kun e adat wen karajamata eyaho te kaikota.

Kimcha wala ki chigdi ya waling ki faifir ke SK FM ta wala magia ngambu ngi wa SK FM ayu yi tangi atang kami kagi ngam ya ming arvertin moyon. Fak bonde kang hi agia oku ya ngolun ngung ito mina kong hong. Mugu gien kham kham ako isang u kaw ya ganki ngakang ama kwe kang hi chigdi gie chuge kang kakwen. Kang ngaw si kang chigdi gie kama fak bonde federasi ko sato ngawaki yi ngi higya wan. Fadushan, Safto, Kinakto, Ayugani Kunakahi Agigi, Kayakwegia or Jango Mugugin, Tokam Kamagusu Nasunala Economy, Ayangung, Kaman, Kitigi Vikomagangiawa, Arbeit Rati, Ayugani Kunan, Kahi Agigia, Kayakwegi, Johannesburg, Akunamugia, Kamson, Sit African, Ki Yavikoman, Akagani Kunanoki Veta, Ngigi to Ojala Un. Navun Ayi, Akakoyantigia One, Make Masia. Ngwe kang hi ati de gi ngwa ok yang khalama ngwa gyang ya te vita yang gi awat kama ngol duli ngwi ka tig yang ngoli kang aga gani kuna yi ati de gi ya kham khama khu sing u mugo gi chu o chala u kang hi gi ya kul khama ko ka khalama ngwa ka ngwi aga gani kuna yi te ni gi ya to hu fiko ma kang hi gi ngol ngwi aga gani kuna yi ati de gi kham panga sing u ti kang hi tig de gi ya khali khama ko vita gani kunan nga gie cho o jala un. Kula kwa nchikde gie o avosi mwishi kati makalan, kia chikde gie yang kula kwa gie ng ay firi yin yikde gie cho ki panga kaya ng kulan. Diyar tak ki ngu yang chikde gie o yuni ay gani kuna ka ang hii a diwi gie gie ang ung hofu ay yikde nga singde gie subisa kama kwa ngawi gie ng kula yang hii chikde gie cho ki panga. Musa kakana ya ang singde gie ke kwa ya gie gie ng ke kong chik chuan, kalima nga sing ati ni gie kham kama kuya yan kin kula ya ang hiya chigdi gi ngwe pangan makala sing ya kha kama kuya go ki chigdi gi omana ko ya ya wan ulan aya gani kunan ya chigdi gi kwa chik kwa hi gi ya pangaga ulan ka si gi kham sung wa ya vi ko maka o ya chigdi gi wa tabe kho dip janan ki chigdi ki pesari ti ko ya chigdi gi wan chao sia boyone ki jungu yang hetene gi wa DJ Fati kang isingia kham kham ko sing kin pula yang ai kani kunan kakana kang hising agia kham sing wa pula yang ai chong ya okui hana ko chigi ya tik kham ko yake gani kuna ko an ka higi un hofun ai gani kuna agia subi san pula yang un okui hana ko yang chigi ya wa film karma yang khawit tamani giang ya taki kan ngausi atini giang wa kam go su la ko ni yang hetig de giang ngun la yang agani kunan muku tini giang su be sanga wa la yang hetig de gi pangan sit africa ai national tax rati yang gi awasan takon ai gani kuna agian ya tagen khalem ngun ka ang vita yang hegi awa khrensin agani kuna gi ga chung awa kham ko en yi agia kham kham ko sen rati gyang hada ge chikon ai khisi chik gi da thot tu tu khama khoi kan chik khoi ge kula khanu ke kaman ngol dol ge ga gang ag gani kuna chik gi ge khola ngol ga ang aga chong yi divi wa yi ngol le hun santa ko ten gyang ya ta ge khala man ngang ang yi gi a ok ing wa vetang ai kham sa ok ang yi a gi thon ngang khang thama ko vetang ag gani kunan ka he gi a khali u pating no ke khrenchi hun ag gi ga chung awan Rebecca pala yang hejik de gyaw santa kun ayin aka ko gyan ngun ya te ki chigan chig de gira thwang a khamo khui ka sing ya khali wa ga ki vikom ka ngi kin ung taxi ak gani khunan ka chig thwa chig de gi ki chak tholo ka gi ga kawa khrin sing aya khunan chap ai fasin khason hiti ing ai vikom ka ngi gi ung democratic republic congo aya gani kuna gyan ngun ya ta ki chide ma yang thaw chig de gi wa sije aga thaw chon ngun chig de gi ke ta yak ta ka ngi wa ibola aga gan ke nor kuvia aya gani khunan kalman ngun sing agi ya kham kham go so chig thwa cha gin stenic chig de gi te wan ngwa ta ka ka he sag de gi ung swi tel ng akuna stenic ya kham cho shan ki ka sing gyan ngun ha ta ki ka chig de gi da thon ma kham khuin ka he gani aga sis tak sing sorry gani aka sis honor ti sing ge chuki wanakan he atene gi agoli khama khoi ka ka chong he chik chuan ai honor ti chik ge ge kawak thakang gyawa ibola aga gan kalaman ngang kai ka sing gi kham kham go so to o ka gi ga thokan e khama khoi ukan en ka he department ni gi wa khasoni ti ai gani kuna tene gi agoli khama khoi kan wom jang hum yi ng hiya fai firin ai fa chi degam chawla diwi chig gi ya wa sejiri kham ja dira gi sam jang hum yi ng hiya khoi dam wi ke SK FM

0: tsama exka fm ke fa ifire tsam ta go 6 minute jinge ya go hata tle wa teng no tsam ga ite ke ya go ate o jao shi bori go ta ke go itswa tek e ja kung sa no mbambara ga go itse ka exka fm he ke ke tito to se tu an sa cham ravaten moyo no ti marats berho
1: kim tso wala ke tsigdi ya waling ke fa ifire ke exka fm tasiyo manita ngam dikka walin tam tsa walang jam tsake tsigdi am tsa program yang higia wa barugu wa ki wale ng tam tsa gya sage tsik kocha sang gya klik lage program ya siga man ngamik ya wa min a reverten moyo ki tsigdi ki marit sembere khun
0: ngashi u bori ku jao ki ti ya bori ji ate koma gwe tamahanu ngu a jite ki shuri ego tate kwa tuwanda ka deisen de di shuri tuwa a tarata ku shuri jiki kwa diya nientin sesen cheven tae ka soweto ki ni jao ka he mburu dam shiu hengo khana tlasen be ta kwere ko tui tui na him te koma go ha sino nge u kuna e he ngu si yo ka khana muna ti faif ta ha kuri jingi e hu yo ngo mu ide kwa no 1967 ta ha shiu tui tui ji shiwe toki ngo al shiwe tui tui shi nchi na iki shure kwa na tau tui hikim te koma go ha sino Amerika si un presidente ma Donald Trump nga tebe nga tisina khama kyen kya wa tebe ngkwana si Israel si Lebanon si ani mboronga ji a kukatek e ji am kama se si re tuwa de kwa kha si eko bori kukheri na khunu kweda mbori e te si eko koma gwem
1: kim je gya sa chikim cha program yang higya uwa bergun a uwa ke kalatsam ga chik dikin kwa utuan vilong sako ayi tuendak tisinde skolang ayat tia tia ki kaw yang kya 19 Sesen seven tak acungan ke suatu ayakunan, kahih agde gege tu tu kamu kita telingan jauh Afrika sing agani kuna tu gege tu un angawa vilungisan ke sekolah ayakunan. Kam ayangalo yang cik dia wa yek tak agani kunan ke yang hunnam uan, kam sing kahih jauh tu un five tak acungan, kahih tu tu aga honort in six and seven tak cik dia hukunisa suatu ayakunan he vilungisak au ay krisis sing dia tu ke takkan. Cha program ang hufasin. American ay President Donald Trump agiaw kuyan kalimang ng kangking ngay kanggigin ang Israel ng Lebanon ay ganikunan ya ka chigdigira kwen ang kamakuya Israel kim kalimang ng kang kanyigi twating ay kamakuyan Lebanon ay ngole kunan. Tagim cha wala diwi chigdigya uha si ziri kamcha diragya sa ang humi ang hiya kwedamwiki SKFM.

Entonces, Kungwatangawa, kangala gita alungsanga gihun kai, kivangaga, okuikatini gihi a oa, tamta giasang, kikawa, lester fartahi dagamta gihun kwa kangu kai. Surita kumta tushaki wana kangiawa kalukiling, kumta tini gihi. Tang la kwa ta sa kan ga ti ma gi da a u kham him cha tang gi ngo ya kan ngam cha program a tu gi kum cha gi a kha ver ham cha gi sang gi vin ka ha ti cha la ki vang ga cha gi hang ki ka chi gi a gi a long sa da wa ki le tra ni ki klang ka ka he gi wa alpha p t ki ken da wo la ngin ki cha ngin ban ni gi cha gi hang kawa studi he paning ngawa dawa ge hen long sa ki ga chi ki he ika ge ka wana wala ngung ge ka chwang ki kang hia wa letra ko hm ini ke letra ki ka klang ka hm na kita along sa wanim che ge sang kawa ngasing ke diwi Meko, gane ko nam ka gita wa si ke pan ngod da gi hun long ke sa for ke he ya ka gi yang ri ya ma gita ning ho tangam o for ka ka gi yang ri ya ku ma gita ni ya wa gala o o ku ke tin gi wa im te tang ki in ko ya kang ko em cha program ki kang si ni ki yi ku ma si tam te gi sing im cha program kha ni king gita gastram te ki wala im te gi si ga ma tre ta kum cha tu sha ki ona ga tri si wa kha be ona ko kan gi wa kalu ki leng im te ni gita ha ku ya te gita sa gan ga te ma gita a u kham te tang le ko ko ma sa ga si gan gi ha ko na ko ma ki yi cha ngu o kum cha gi ho ya ku na wa lim cha gi sing ki ga te ni ya chi ki gi ya uam pun ngo da wa Hika ya owa dangam ke kachiri ka ka wa a kang ke nga mam pa ngwa ke ngai hika ya owa hanga ke ka dandang pa ngwa ke ngai kang kachiri ka la gi dete ne a long se dawa dawa ke ngai sa ngai kwa ya ke ya danga sa ke kano ke yi thongu ke a ngai kang gani ya ngai ngai ke tawa ngai gopa gani o sa ke kano ke kano ka ngai ma gani par ngai tini sa ngai o koe ka gi he a oa em cha tang ke ngai tawa vani ka gi ta a oa tiri ke dawa gi alung sa kwa danga ya mo ni ngai ngai wa danga kuli tema ya ngai ngai wa ya mo ni kong ngai ngai wa kam wa kang kwe cha tang ke ngai igya kango tlem ta program ki gang se ni ki komasi tim te gya se ko ki muni ta ki ko tang kamba m te gi hun ko le le tlem ta lo ki hi khongwe m te ni gen ko tim a to a ti ki kom te gya khwe ngom ta program e tra fi ka ngom program ngwe yin ki tlan tla ko le tom te ki si vir gne ko na ta gi ta si ka ma ta da a ji ho ni ki m ta program si vir gne ti ni ki ngi ta gastram te ki wala ngwe ngola singe chomta kan ngota ting ngwa tefi tegi ko

Unir tensiwan kungkinya kabungam tegiasing ngagam cawla kanya kamne tegi ngwakeng wa aha ki konkera do xkefem tegim tegiasing kom tegatik deyam ta program yang tegiang ngawa tisumuki ya wala ki wala sinki yi chuang tem tegiasing ki kone ki katinya ta program tini gida angalem tegi wala kungayem tegiasiga mak eh toga program tegi toga giga kanguga kisi tanga giga kungawa kahya wa tisumo kunikunam kaku giga sa ko gihya kali o tam changa tisim ja giga kwa yang gya ko tengol ngum ti giga kwa ya wa kanung ke kawa um ja giga tito ke makwa tro kaku giga konwa kwa ga sa ko le tikuni ma kita wa oni wala ngai titin ki chon ka giga wa sikamat na gita ga o ka kwa gya makwa kana tinya tisa ke Masa makua kana kasing o kasing kaya kwa makua kana ya giasing wako yung katini kaya wanta gin kwa kanga ngamta program kaya yung sa ni kaya komasi namta giasing kaya nta wala katini manita namta tutu dafidika ngawa nta program tagita at ato ato kaya kumta gaya ato ngawa kanga wala yem teki a sigamak e fidika a khatik teki nire dokala manon kom teki ya kawno de kwa mta utija ki ona kisi ho kai kan gya wakalu kelinum ki ola sinki chom tetina gita ngakwa te gita sa kuliti pini mai gita au kam ima gya kamat un khale ona kokan ka wati gongi mta utija ki ona mta tetina gita ngakwa ima gya kama skola kani kuna mtetina ngakwa un khale ni kan ka gika wasasa ki kongu mtetisha ki ona kola ki ngam mtetina kita ngakwa da sa kuliti pini mam te kita chukamwa mta program ki gansi ni ki ikomasi tam taka tuta ngwa mta program te kita ko nam te kyang ta khang ho da gum te fita nam te fita ko leng ngam ta khang ho da ngam te tisemo tam za kita wa khidam ga ki wa sa tali atru ta sa kulite ma kita a okram

0: Doti bamba te kamika XK FM 107.9 ki ti aka trato bori Ricardo Juara muti ton kora tanti mo mma Hambri Benedito ti aka te kam to ti aka sa ya kherina ke amako Pakistanzi Honerten sesen tunda oro khajiki ha nnye khaji amaqwa gore South Africa dzikhara tunda kha inning siziki no khaji ama teiti ka khaji o ha firiji tui kha ya eya he seisi firiji ama ka gona kha si wo he os ofiri na gatwara tuwe tamota no oseisia tam seisisa ya tama kuri oiki aya eya he no ten urube ta oteke kere takete di 20th protia jihavana akama te india jitwa Old Trafford takite stadium ki Manchester Europa no England United Kingdom tate a no tikia ukarako dango ekhat ngo hundam enza Hambri Benedito to a kata
1: moro moro bungo visima divit mi Hambri Benedito no divita joya ike kuinka ta jucha khata ngo he wa ike cricket gam ge he ya sikamon no khu hm he khu ewa ICC Women's T20 World Cup South Africa ke dhame ya kuno Pakistan ke dhame ta jungkhada cha ikya resulti kanini ka mem kha ki chigya ikasa takaya sa kha South Africa khu kha ba khani ta wa anam ta Pakistan ke ichi khani kha khai lagi gai ta kha ka kani sikha ki ka ng ye khu kha yi de South Africa ngam heiwa kanu ta itso kan ulutam bholanu ya sonda kha ya ngwa India ke Manchester ta i goma ntane asikamangwa ju ta kanine ka magudivita cha platform tin studio ke Markesi Kuku Jitembo
2: yonte kekene akete u cricket takete ngwa ka ambora he Ricardo Juharano Hambri tate yak eja tieta kung tsorama ko akate aji ti do de kwano te yama hoteng class na te kwa sport ju energy ngakona ka te ki kung sa tsantse u sa chwa chwa qinyagwe te cricket tse u sa kaeja guye qobete gomku bora ha no ti dore kwa no i bora ha ta tsantse u sa kaeja ku ntshwara kwa kwa na ka ncama ko xa kwa ka ya ncetse ka tsama nye ge ka mako ta 19 minute tswa je nge kra kwa ha te ki sport ho jinya mako ta tsantse u sa suna te ku ka ta gwete u dam sa tsam sa ka ho dam he no kweda meta te koma kwa bora ke te koma kwa nce cricket teki ekana hoti cricket te komande te koma hana ta e kara cricket spanaji te ta konte baraja te te kharata ham chan ma te sam kumbi a ka te se ngakhali tsingma te Tase Paulus Mapondo mchanma tese tanga khali tsingma te ata e kara ya ha ya khiri khiri engwe te tuan tak e khati tsameta ma tese ta wo jana kwa khwata ngo te jana na kareko ta anja kaeja ku ta te tsamsita ma kha me ote amakhano tsamete anka go si de cuicu sana te di se woki ha ya tsana khwata kwa na ka te a tshewa hi ko kwa kha ko go e ka tswa e gore re koro e ka tswa e gore re khwaba e ka tswa e gore ne khwaba ka tswa kwa tsan o i oroke di do te tswana ana ve che u khokwa na ka ke ho ka te tswa ko tswa ta che o te tswa ta kwe te nxa kwa na sika a tsa wo ta ho tsa tswa ka a ta e ta ma khang hitu tek en nxa nxa kwa nke kha tu te ka i janna bu ya ma ho ta ma te u kai kwe o tsa ke nxa te kana ko ta tuam
3: Dingo sana anja ex ka tia hwata hana a hana ya ko tiyama. Anja dingo sana hana adu kait. Ata hwano kumu san dingo sana im tiyam kaha.
4: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shong kara hinte ngege a kwata kwa nyimbo kwa yate ti mungi miko chaate ha kwa ate gwa kwa eno ya ata ni tima no chaka ve shong kara ngi am te te
5: ngao yitama chaka ve homtwi
4: no ata no gama dobe nga ma homtwi no na chaka kwa nga ma tawa tawe
3: kamam yo ka ngata ni koma taya ya tam jo sa cha ya kwa tan cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya kwata koshi ya kwata kwehe hekono. Shumu wakanja hii yuko.
4: Takono ndeo kwa matatu hengwa ati nzawa homtu ya kwata takono ndeo kwa matatu ya kwata.
5: Homtu ya kwata ntitere ati tamati ya ta ati ya ta angawe ane chaka karatao tabe. Yeu tu ya tamachacha kakara gamu.

go tswa mata go tswa go sa ga a ga tswa nge joine di mine ntse te qarana ta date king go twanqo go ta go cece tati go tswa tswa te amacece nge te ankate a tsani tswa go kona ka kwa magcebe tsana go ta go cebeka xoka e go kwa nge tsani tswa go aqwa te ke ja te ta cecere ta go mate no tswa mate se ta ha ta maga nge cece ka ga de tine xa Tanyako, tsam gum tsam hamenete, twasan, yakara hoasote, atahuanate u program, tsam kakwekite, tanahuate, tsam ka program skoka, jangote, tuankota, darana karakota, kun, satami, te tsam skote, ahuaha. Tamahano te, nge, engesi, ate, yamata te u program, te, tisikano, nata te, wasen. Na am tsam ki, hanta, kon, kunyako te, ta, te, ti, hanachara, tare. Re nata gana kwenyako teta, gana nta gana kwenyako teta re kare. Kwana kate ante cha, kweka, macha cha, kong macha cha, tchem o maso mkha cha cha, tia juanga maso boko jete cha, kwenta teti, tabaka gu macha cha, kong macha cha, gu hae kong wanta tia wat marakasa o ferskel he, kute di kong he, o kui karacha, kui hae, tchama tchama. Tsate tshama tsa o tuihe mara hambe tsa tuihe nga tenga eska farka o ta kiye ko ta ka ija ko ta ha flu ta mente khaunta kwe da mkati ka ija mente ntibete na anho ji a ta kona tsara ko te ta nga te tsara ta ti kwa ga ta magano ga ndi ta kona hinu ko inta ta ka a ati ku ngore ji yiji karati ji yiji aji a kom kom nngwano kano konya go tata a kona ganta magate ta ngwe a temo apteke dikite ko tsano presidie klon vendwa sen of doctor ta mate darano kuno doctor nante si vendwa venote presidie kha ngwe te kopinya te kwa presista a kona aka konya ta mara gana o ji yitswi qhomo hetuno tswimo so bo ya kaono kae tsa hetsae no tswimo so bo ya kaono kae e glu he chai no tsuyi mo so bo he kawo no kai ta ta ta kona ga ne ko enta nte u he prisi tswa di kumbri tswa kwa e kungho poko to kita matsa ona na te go di anji te ntse ta matsa o karata ka e jaha ko mara ko nye te mo ta ta kona an tse u sa ke en kara ko nye ta kwa na ka nce yi ji ta kona a he ta e kama an tse u sa khomka u kan kame go kwa e kara khomka re nce prisi di te mo de side effect ta ke te go di tinku cha tom no tsuno cha oma che ma tsa ntse u ka tsuno cha omka tsuno cha nce mhom tsung hom hwe ma tsuno te ko cha o ka te kwa tsuno nta cha tsuta em a tsam yiu ye ye wa em a cha tsam cha tsupere di spirits de tatoma ten cha mtsa ka ma tot si tsere go no berem a go di tsa ke se ko ta khuri na go no ta ko re ke en kara gana o ete ta he a yiwa ma ga he ga ma ja o ka ta ma no side effect ya hambe kwana ka khomsi o ke si sawe kotiko tsogo dika koko ya e verega a go enxa he kwa ga makaono ga maka tsotsi kgeu tsotsi kwa tsotsi khung tsotsi kien nna pelisi dikiti kwa tsu pelisi tsana kau tsotsi kwa tsotsi khung ta magan hambe tsanya ka jwanga kwana ka tsa mototom a nxa ba re khom ke ta ma tsaba ka tsaba tsaba tsaba tite a ono berem duwa go ino kae mano ko wete kya o khongo tsa tsabe ta a di kae kae kae kae kae ta go anja a se tsana go kote khoma a ka thungo go khama qoma qwara na se anja a mkhoma na mkhongo mkha kha tsa ma khurina go pinima pinim yiwa mamta ma pinima a ma hino tsom am chere chere sina ko am iya tam pinim kwana ko gwa tam ama hino khongwa khwe jikwa a ka ding ko a nemkhom qota ma am ka khongwa ya khona te ko ta dega te tsa so te mo re te o queen he tsan tseusa kwa go beta go no queen si seta te o queen he tsan tseusa tsuku ta magano te o queen ji u kwa go ga he e ka he ta go na gana go je gyao no si no ta gyao ta ha ya si wo cha ana ho go tebe ngandi kitisi ye go ta ata si mo he anga o he no ta go cha tuwa ko bere na he no bere a anga de kitimo wa te hengwe ata tingane masinya ma ti tin sa kun a kisi te uji te ana go instora je mam apte kem ki ko inte ne ke apte ke kitama ko no gucho vhenu tsacho vhenu nete u kliniki wa kwa no kuno ana go hinga ena anga ke
kota ta kona gana o je giao te khutswa dingwe ku kwa giao te no si we no ba engane go engatiwo go a tlhweno ona no kyare no a jwanga ya sitso ka ete no sitso ka.

Tima shikurina go kwengi wo kae ga gwana. Ngolo tama kwemu go bena ta e kara go yedi ta ngolo tsa tama. Nta sa kwa le kwa e char char char. Ngano he kwengi wo si yo tse e ye tang go a tu si ane go tsa bo gubu gubu ta go. Si u o tsara go ha. Ndowe ada kere ta go le tekwa kwa bere. Ke a go bona ta go ngono te koma go nji te koma te go te o tsiri ka go tsana si jana. Ngo tsong go ra ga to a tla ema he ti piro mo shavanga ja o tla yo ko ti ta ku ngwe mo se mangundu Martin Edberg ta to a jorna ka ka ma di tlena mi bia ka si go ngadi ndi te ko mo de ji te South African o ke ya ga ra go tia ex ka FM net ni sheben o heta go no nye ga ti.

0: This is a illegal gathering. You must disintegrate.
1: Again, in this is the
2: Coffee ta yang wiki kong ka kwame ke nkume ke tui ta ke u sing sing na yi mani chwa kati.
1: Chike yi ke kulika, chipangi, nga ke skola heng nga ke simani chwa nga yi ke chi shachu kwae.
2: Heng nga ke tige kakwe ke heng nga ke mali.
1: Mas ni chwa oa ngo jela, ngang.
2: Ke XKFM, ta nga yang wa kwame ke nkume ngaywa.

Ek skou FM 107 kodwa 109 FM sikicame ncuce esikatemono sekota teki yalfu amtenya kokucuya 18 gum 18 minute cwaje ngiyakarahwa ha atante anka te cwetwe 40 minute cwaje beresena ha ya teki ngiku te ukuri o program ncete twa kota darana qama ko ha ya akame tekisitesen ba ka haete qokita no beremte u sigiri ka tsame tete ko ta ka ja kontswagwe no te u kuri o program si o tsakite ya gwa te u kuri o program te anka qwenqaoka si teqeqeten kwenseta twa ko ta daraka tsame tami te tsame sicwate xa ipa xa kona ka hintu te u kuri o program nqa te kontswa atenglao ka tuang kota darana kai kwara kwa khate program ji kuji ate kama kota kunwa ji am so ya te u kete kwen gwana mkhate kharata tieta kete tena kengi wata ya te anse ta kuri ue tuang kwa darago na nga ki haa kwa ete nyako ango kwa saa he mape un esika yele kimbili ki saa ahambe gwe ta ngana anka ate kwana ka tsua ne ka khabana ga tlai ka tlai di ding te ko tlai ka tlai ko te ko te che ka isa na kwana sikiti ya ba te te u ko ko tse a yela kimbeli ta me te kwana ka ono te kwa te ono ku ye go ho kha a kwana ka te tse tseru a te mo di tina a ne u ko ko tse ji a te o ndi ni kwa ji ding ku je yo ka te tse tseru na ko ta tse tsere go yo te nge a sa a me te kwa a tsono berem te ana kwa kha te o hwata sa he em ta khono te o geji khone go dite ana go eng tlao ka geji si go ya ha ya no subita go ha ya no ya go ta teng tlao ka mo go ta te ana go a he dia a o te na kona ka eng ta magate o e tla tswa tswa na te o ga se tswa di ta te tsu wa ga tlo yo te kona ka a mo di tene si te ga tse re no tsa question ga tsu go iketwe se go ta ka e ja konta ya a kona ke garo no ona tin 7 o ta khono 9 FM ki na go tonga go darati Marcus Jutembo Mseta ka de thuka o te ana kwa 12 fa tsamsa hinge kwa ga de sitra sa hinge no te a Lady Jamar dangwe cha tu te kombe world's gone crazy mu se ancho

0: Yeah, the tiger could create covet or Quatar Hoji Anna who had to take a head from Sierra Gawatiki Tekun, Yad Tarque, Garata Gunum. A quay, however, of the Tiago Juan Tibin, a quay, clay, what thank you, Yanu, the Hunditam Tush, one. Nutanka, I or I had clay, oh, and get some Garana or Commission. Next time, cigar. The baby like a tick, the show this him to end a hair. Tiger Kum, Pucha, Kumo Dukutu, Borunga Hoti, Goody Body Tea. No, Ahoji, baby like a cleaver, I got it. I'm going to come on the baby like yak. Dead dog got a come with the Clementa, Quenate, Otuna, Totacuna, Nana Otuna, Abe Canico. Dead at the baby like cleared at the Chemco, Maran Ahoji, Quenco Tee. And then what Tabacatama. Not like a clip in a mug when we are mutato shoe and the baby like a time, the creator hand, Caniman and Taco to Anacote.
1: Say a hearty a pay at the Halaka Dantora. Atima, Pero Roe, Kuk, I got a whole manager, Aunt Amatimo to see who at your aunt Veta. Naked young lady at Beque, Mukwame, Betty at Beque, that he created Copa. Tiny Yanqua, Shed and Nahima. Mukwami, Nunema Pieroro, Tatiucha Yahano, Te Koma Darahi, Chewa Te Jurunahi, Diga Te Kumahi, Te Karea Hotia, Tinde Te Kata, Dine Te Kata, Tum Dinima, Hum Dinima, Tum Dinima, Tumbema, No Digae, Cherehe, Dengahe, Tate Kumako Teta, Nungam Te Teta, Kurima, Twice Away, Kunim Ko Te Karita. Kunim ko te anata, tem yekari huma, koma, kwam koma, duam koma, te yekari nata. Kawa ko te ke natabe, dua ko te ke tabe, kunim koma, tek oro takwa, njabe mkoma, du mkoma, tabo ma. Tako namka, kiam kwekwa te ta shona, ta kwekwa, kwankare na kunikwa ku, ku mate, kwankare na kyaye, ngan ema. Kuma kuita nunga kashiye. Shanda ma kuita nunga kashiye. Nga mte kukame tihima. Kema kuita nukame. Ungu mkuu. Njabe ya dikowa te kuwa kwa te kabo shiye. Tabe duwa dikowa ngam taba iku te kwa duum. Kuima guninu karam kakuyi. Kuhuta mihim kuma shawe. Takunu kuwa kunu kuinu duum kuu mama. Kum kum kwa tiu kanyi veshi. Natim be sikabo mwa kunu khiri ba kwe kwae tate te ta kuri hene e kwacha tinga masha no tinga ma te ma mabe tim kwe ma junu shai ti te kara ham kwe ba am ti kara hema gawa ma ya kiyen si kamwa mata no ta wakari no ngen e no nya in khiri de matomi khiri de matomi aji shwe kwe nji kwe jino ti kwacha ngama no to kwom te tamayi ke nyama ku kwe te ta kwe te Durung ebga, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durung eya kate nyamahi, nako kamahe dikuto di keu a. Kama ti, gako matkwaya ko kwe kwiji, ti kwe kwa ngye uka ti ku kimchi, takuno, ti nyamsha aka kai. Ta kwe kwa shum kitwa, ngye uka hatuk eha ta kwe kwa hatuk eha, kone kwebe, Hei ko kakwe kreim amiku tema ngeka amjwa amcho watema. Cho hiwe ngamkulima. Nduhu na shanga kwe teta. Te kwe te shanga tabe. Tinga nunguri te kwe te shanga tatano. Yako kuwa makana kono shanga kwa te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma nduhu ma shanga. Nduhu ma jwa kwa makana. Make kwa makana. Chok nuhu makana. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Busha kwa kwe ta ite kuri ya ti tubi nako nga kwa cha kom no to kom sha kwa itowe. Nga iti yako te ega khayika ya kutoa. Chao ya hano, te ta ako te te hima, ti koma kuma kwa aki, kaya dikuto keuka te te eta. Dorong ema te te karatama. Nungam dikuto ma, hambe, cha kanguru na kore, cha nati kore, choho, ima nge utwa taku tao, nge uko tinitama, tao ima be tako mtuima. Kwa te mkoko kwa, kwe ha, kune ha, kwe ha, kawe ha, nga nama, nage nge kwa kote, ate gaya kai ha. Ngama choku kwama na tainu ngama ama choku kuteka kuma ngama ama kachakuma temu kuma ama ngama chabe kama ngyare kutako kwa shumu mangwai ama oom ama kuninu kuni tuantua no tuantua kehe kuma koka aki na kuni trama aki ya gurwe takunu ti kwa tateko kunu kum am dom am tro ake di rank am am nge u kwati kwati em ko kre unwen ko kre unwen ko atwa ndwa ma ko chata ma cha ndwa ma na khono cha ake kwano cha sinuti khuti cha kiri ya katete ta dikuto angoro kuibe mote no cha angoro na ko chana tata no mborunga cha kama komkome ta ko tute ha kama cha mborunga ma khowano cha kabe namte ya ngatemki kuiku mahambe aku mahambe ngiye wa koteta mkhanye kam kwa ko wokuri na kotema yo mkhama cho uma ama ta kwe kwa kwa koteta mangi uma atate khuima atate am shoko magbekwa di cabasha kungwati di umpidi anti ta ko sho makobe sho mama kaqwa kwa kwa kwa no atahate ko koru kote ko ku tin tram am twi mate ko kunino am ko mate te am tema ngada tete ko dikuto ngam ka tete ma chata machamono kwa angoro tebe re gaitwa kwa la kwako ngandia I taka kwa kwano am dikaka ya machino agaitwa ake yanu kwa kuma bema yo mkaka gaitwa kuri kame kwa ake kwa kwa te chamo tini gari mga kwano kwa kwa kwa yo mkaka jengwa iki kwa isha ang aku kwa kwa ngara choko ngamchama teta nga utwa ita ujana tewu sakatimo wata aku mahambe benge kama kamgashi ya kuko kako makokungwa gaiko mtama kako mtama tanakono gaiko mtima kamgashi ya kono kono dikani miyate kwa kuwa kuri manu kuwa kuri ya uhabe dikutoka kuu ankara kiri a dikutoka chaku wahanu chasu waka kawa gobe chasu waka naticho wa shee gobe o dikuto loko te kuma te kurienke matamu wate. Kani mache ngie wisa na kwa kutanki te kite ya kwa kute. Na wabe ya kuwa di nguwa, kuwa di nguwa, kuwa nguwa wabe. Nguwa kani ma di khama ngomata. Kani ma ngomata si to kain kuna to te. Tamiya kwa minya kukunkara hima. Ngam kite dikuto makungwa hi. Taku ngam dikuto mkani mkuye mkuye ma. Kum kue. Nam ku e ta aku hek e ya mama na mama moka kani he nga he kete ha ning eno beberem kita nga mama iku ye nam ku to we aku ti ndo ku ti ndo ku mahambe kain kuma yom kama mama shite ko nga ku kungwa hima no nga ako di aji beberem moka tamati tera ko matema kain kare ti tamema nama kain kare ma dihana miye shi ati ko hiti no nga kano kain kare ma kungwa tema mama nga ako ka Quay no tea, mamma in Laroha. Quay a cow tea, mamma in Laroha. Jana, thank me, I got a dark where she requested that me, mamma in Laroha, Beberem Catamacana, Manacanim Quim, Hanako Matuere, Taquina. Thank it, take it day in guilt, take it day in guilt, at the Guatimoatave. No net there, I tell ya, go qua macan, put to macana, go put to macum, taco put to matea, kewako tacum burum to haha, ne jambia caca, my gobato yako, put to macum, taco two, put to can give an acote, a guiacota, cash a train day, and guy could train guy quay, damia who no share commandum, macum watte. Tai was I, caracteri, the kiri, the becky, a canaco, uncum macum. Takolo ngam tsonko nduru to yakana ko ngam tsonko miata mate ko ntwa no khabana ate guya kwa ko dikuto ma hambere khashe ko tswa matana tana ta ko manqa tswa matana tana ta ko manqa eta eno aku ti kwa hano tsonko ya yo ga ata tete ha be ekik diga mate kare ko teta mba chawe chawe ya ti mi yano no nge kuwa mi yakana kuwa ngwa wo habe ki kuwa kwa ti ko hite A beberem kati ta mama shom kuima yom kaha beberem kati kwaha ta quinteta maka indikutu keu kateta. Nunem terama aro gwene tram rama kako tri matri, make matri, sasa makam kikwam beshi, sasa mangam kulima kum kum kotota ka venge wakoti macham yom kama chama ama kasaniko umma kaiku koteruma. Nune kano kaiku mahambe, toro ma kaikwe. Kum tsoma ngata putu kwa kala kwa nga kwa te kwa kwa nga kwa te te si ka kwa te kubi kubi kubi ma anta kwa kwa hambe chaka ma chaka ma kwa kam no kwa mcha kwa tama cha shubi na kuta kwa cha na nga mkuri ma kum kum kum kwa cha mta kure le cha kongre cha kawe cha shubi nunge ma te kade ma hiye iya kum kume ngi khashom a mwa iya kum kume a kum kume no ake no te a ma she ko kwere na kwate ke makani ma ata ti te go re beta to ata ti be beta ta kanim ku ya te ki tsa nga ra te o te o mangi u ke ye ta kwe ta ko tenta khrija sana o te ma mo te ngam te nga tanya ko kum ki kanim ma se ngie bi sana kwa ko ndorom ka te ki ti no tsa e ka we ne se ku rapera go e buka ya ka e ti he khoma ko tsa ko ta ma kwana sana go be i ya te ke ma le ka ma Na she did it tre at a me ma hambe kum kum kranam kudima. No nema ham de tre kato kui. Dekwa did it tre and nata eatema. Makitamatan gueshi choite kudikudete. I tebe. No naho jama taho kwashe and kamkai. Taho kranam kudim te tama. Nguhuma. Unwat nguhuma ya unwatano dikutumka namako apto umka. No neka manguhuma nge. Na manje tim ke she ko kam kuri khum te manje go go kwa go tui a kwa go te ana ha buka no na buka ta ko ma tsa nga she e ta kwa ma ya tsa te buka a tsa tona dikutom ka kung ka buka tsa tona kung ka am kuim ta ko mguya hi e go bi gui ko a dore ko kain e a tsa gui a khuti a tsa go go ne kwa go nya kwa go ya ta tsa nguri na tete mana tsa nguri ete e ki ta ya ma A di kutu ta ko macha nga ka te ho ko ta ha nu ti mo te ka e chi ya ta ta ko si ka chi ya ta ta a ti mo te be nu nge a me ra ke te ku ti chi ya ngom twana si ne bu de ru ke te ku ti chi ya ngom twana nta ga ke ya ki a ma ki de bu kwa te te nga m de bu ma mboru nga go mtui ma tham ka te mboru ga go tsuye tham ka ta ti mo te o ka tsana kwa ko ti munu he he ne te ya mama nga ma ne nga ma ti a kwa ti nga ti ta mikhona tsa mono ngo ya tswa tswe kwa e tsa mono na ta ya kwa ta nta kwa ta ta ata te te ma dikutwe te te ka ra ta a ntwa ka u a ka ra kiri na ko ta ko ma dikutwe ta ko ma tsa ta ne dikutwe ta te te ta te a ka ra ndu ya ta no ngem kuwa de kuria te kuwa kuria wo ha nguri go di te nya te ki a ka ra ten ta am ki te ko ma te am ko ma te kwa te ko ma te no huwa go tsa te na ta khwe di ko ya kom khuye ngewe koma a ka go tsheya tswa ga tswa tshebe sha sha a tswa tswa ga kabe ngam kuri mtete ta machakara tano nge mkuri ma ngiebe chana ko nguma kwa kuri ma nda kuri ma tamite kwa ga buka ma ana ko kunwa to to kunwa ko buka ma mto a tema ta ko ya khara ta buka a buka a tshe khona ta ko di ko ya tshe khona buka ya tya ma tya buka ha tama tam tse wo ko qam qam ta sha mtya nga yi kwa tam sha bona qam qam kawe ta khona mo ne kwa ko itwa kwa kuri ko a ke ya ko to ta wa te ko tsa ya te na khona am mama shi doroshi ka kunkara ko nga ho go ko gano na ko kunkara he ho ta ta tshe tsa ya te nga no tsa kwe shi ya te a wa te khere te
2: amen e a gira khere na mo no ga bana tsuwa tsa tam tsa ne tsa mka kiri ki misa go tsi e tlo bengwe ndwa me ya kana go ta ge uhano No, I'm dead coming him to much alcohol to wink or gin. Can you take in a moment? Tell the kid,
1: I'm good him tete him a taba kiss, Monsieur Guate. Ah, what the oot its arm? What the oot its arm? Sondore? The kisses curate, ah, Tamacuma to an attabe, Kua, young Nazi. Nem, good him, nem, grandma kiss him. Nem, Emma Shondom. Nem, Emma, my paper tag, rack, tunshi, yati, qua, ahojete, anacotin. I'm good him, humpe, cum, what the un and ta, unha yoga. Toa, the no, quare hota, toa, and good, what a shanka. Unutaneta, I'm from Shondoru. Kiss me, Rutaco, te, anaibe, akuri. Dikutum keuka te te amka. Nuneka dikutuma ya ko swaka te kwaka. Kishi tikuma. Kurim kwa dima. Ngwe mgwe mkum tama ange mgwe mkante ngwe mgwe mkwe. Tseka tohi ya te kuja aji kuwa mtwa. Ako je te kuwa kuwa mtwa. Uru na ko te nita unwa unwa. Kasa ima to kasa na te kasa na ebe akuri he. Awa te khele.

0: kuri tsawa utakho nanxana qona gote gote xhama hitsam se kutami te khoita maga khana kite hi no khana se kutahi no se ku khana u khana se kwa hinke he te nge u khwetete abe ncencete se kwa tiksi tsam kha khwe adawa nqaki ya ncam kwa ta khwe a khona komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkise tati darate ncehe takho makama mamukua tino te swerema ham saisi ki ham te hincam hamamua ko ham koma hinkehe nata se kwa jawa klore kareta na unata chan kwa jawa klore kare no maa saisi ngi uchano cha sereta dangwe te kano takho makeo te swerema
1: na mbamba taba jaya hachowe tutto mia cose marche sino ti ti e tutta quella casa trono tec e chi un qua con te mo io anga cucai ma tu anga cucai tu te anwa con to te din a tui di chi e con te cu da con ta un gi u ta game che te cu da con no mo din un acqua ona ga e gamtswa gamtswa ma ka ya tswa go be ngiti ne engaki di shikwa he cha shina ton kwa kai ku da go nganga ndam a mo wesha im gam jana tswa ko ngam o kum khem ta ma an tona mo go am ka ka ndam a ma ya a a ngengaki tswa tswa ti re te a kya de ngandi di no tuma ko ye go be a a ke nge ke nga ta jire ta nga ta nga mamenya de tamano nga khwebe je go a ga shi ka ti am tye m khoma na ta nya go thui ti a ta menu a mata ra go kya re u shi ya nu a ko ma ku ha ma ta ku ha ta na nga nge shi nde a ti u khwe shi nge ki ya hang gan de nge u ma gan de twa ka he ti mamenya shi kham de twa she ti no tlong ha me ko shi i yu khwe yu a Aten ta ngaebe cuicuya aja ikotebe kunwa ama kabana si yano cha koma tobe nga ko hambe khwebe je go gashigati kun naobe anga tatia hite ma aisha si uwe mburunga

0: khano tswan chigwi to u tsha me go ntwa mboronga ra khwata tate manu ma ta ga shi sheu makana kha doi berega ta go nge ane sheu mo ka shi tsivi sho ka shi sheu tsana kha tete ya ma 1 2 ama to mko wa dinga sheu makana kha am ya ngam ka nganda mkui om ta go ne tsivi sho ka ya ama no nga eh ta go mo ka ku ta go ma nyoe ta go ha nyoe ta go ama tana go ku an ta go noka shi shi ne tsa a tsekyate mana ta to ta go to a ta go ma go ya to di ga to no ga ma aba khweta menya dina a ga ta go nta mo mengu eh na ta to go ma te an to na ta me de kwa khwebe ye ho ha ka ku ho ha ka te a khweta ya ba go an ta ka kha ma te ya go ka te ma ta na go ka re u bi e he nga ta go a mo di no a ne a ma shi o ka ya no eh ka ya ka se ya te go nya te no khwebe ti ma mu ngwe mata kya ite no ta go ata si ko ya ti ko ra ta ma ko yet ti ma khwebe ta ma hano ti ni ma me ngo eh a ti ta ma ke di ga ke kya ti i sho je go ka ke mo mo bu ki ni nge che kya i bore ti ko ma o ko ma kwa ti no ka nga nda ma ha bana ga ka re na go ya a e ke nga go tse ti no nguma Taminguk emtea mahambe gum gum tetea ma taminguma no shiriri gum guabadim duangu di matetea kem. Tahono ake matuhe nam taminguma guiko shiko num. Taho yum yohari nahon ahaka no gilkaka dri no dri four no four. Taho natoya go toya gui. Oh, I say too high four. Ekam de ma shiuko gilka ya takoya guiako. Ya go na go khoro khoro na go khoro khoro na go khoro khoro na go na go ma go tshinu am tlom ke tshinu nam di gama a ta am e kam ke here ta go nono ntwa nguma nqoma ta tlo a ke tlhaye go yaka tena ke khiri na go no ta tlo a ka tswala go ya e mama ha mo te ke ma ka kho ma o ma yaka go ma wanda ma dini ma chinde ma kwen sha kam Mwembe shao kaa mdora wako nyo yako shao minye mpoma shi nyo yako akite kwenye mama utuwe wandama kune kwa madini ma amkuma unwa ma kwa kano makisha mkwensha mkuma kee ahu hakuma te kee ti nambaye hakuma tukema mamae kee ti tatu takuma ii shee kuma hakuma hiyo hakuma tukuma tuningu ya hamo likema shee kuma hankau wikum hankanguru wikum am kom kui mahakom ha che tempo mahakom ha un ay mo katana ko ku ngo nu ha shi am ay mo kan che mahajoro o mahada ha sha ma wuri na ma ha kuma te ke ma she kuma ha shi tsagala kwa ko nubi na ko ha tsangoro be ha tui ha na e tswa ha ha tsai ao ha tsa ma ao te she kwa ko ha ke ma kuma ko te tsangoro kwa tlobe Think I'll go to Venus. Shall go, make out for shall. Shall moat, no shall hammer the camera hang, goom a tana hock with Tara Huata. Tahuata do dicutum, Kahakum, shall dicutum a chave, as a cockroot awok, Akati kun taquet. I will call it awok, Akati, go out, echo hat, sweet, tacon hat, sweet, and kind trago. How woke would you not go tear traquet? How come from heavy? Ha, a chair, go be hammer, then how echo a home, and we cocoon, no hat ten. Hasi akho she go aba manishano si wuri no yaka ha komate na tswa a tanga ta go notana go ku aka kungo go shinu a tshi tsanga ta ya o o re go hano tana go ku tsa mpa mo ka tsa shi ta go ka tsa shi te ti go le na go no tsa ka re na go ya no tsa ya gwa a ka tsa mpa mo ka tsa shi o ka na go ya hono tsa ja romba sha ke o wanda tsa tsongwa te go ne tswa tsa tsongwa te di ne tsa tsawa te An ekwan ki tui a ying am kwa jam kyam ka kona kwa kyo. Wanda ma hongu kwe ha he. Eki te te am. Wanda ma hongu cha shao nung kongwa te ma mwanda ma cha chwe yeko no am sumo ma cha ya cha ko kiri na kono ka hengu anu ko u a kinu am cha ma kabo no aka kunka dini dini ma te u kwe te u.
1: Toko ma ti doote kwa anu te ya tuanta ya suere ma kotako ange enteji ki ngote u kwenye kaji oki se kuita tink eji no se kuji unduro jikinde kuji hisa nrakareta. Toko ma te suere ma na ya ha ya khiri khiri engwe. tidote ne kam sitama se kota teki iya hwak ehem. Yalfo e kama ko 5 minute kwa jeng ya kra hwano tidote 5 minute berna hwa ngwe ku 12 kam sana hitu te kha dangwe tuka takitin ki te kwe mako anka si Pumalanga.

0: konate ankate Mpumalanga tate gana o tsane ke no tsame ntseska temoni yalfo e tlama go tao 7:50 minute tswa jeng ya kra gona 3 gum 3 minute di berna kwa ya nweko 12 re tlamsan ti dot nga tsam kha ti weto se to en go darana ya khiri ka kwe a kona ka tone sero na berna go towe ka te te tla go tati Marcus Jitembo.
1: Songs on the beat. I drop on the bed.